0: kada weekly. Pero dito na sa atong grand draw, dito na mabunot ang dagko or makuha ang dagko ng mga prizes. Kaysa grand draw, upat kabuk ang winner, makarawat og 10,000 pesos kada usa. Ang major winner, makarawat og 100,000 pesos kada usa ka winner sa major nga premyo, ha? Nga 100,000 pesos. Kada ko nalig matabang para sa atong panginahanglan. Muna nga ko, nakapalit na mo din ha og mga 20 kabuok nga Biogesic tablet. Gikan ni itong Agosto Jess or sa nisunod ba mga adlaw? Ladalhan na rin sa atong istasyon para mailisan ka na og raffle coupon. Unya lain pa gyud ato nga ipa-remind no kay para ma-ready na lang abot ninyo din hi kinahanglan diha pa lang sa inyo naka-ready na nadanang inyohang email ad ha kay na may ibutang po diri nga butanga fill upanan butanganan sa inyong email ad email address no pwede nimo or kun wala gani ka kay wa jud ka mahilig og himo-himog email ad pwede sa laing member sa family pero diha rasud sa inyong balay gyud ha basta importante apil sa imong andamon din ay ari nimo diri maka kuha na ka makahatag ka sa imong email address. Kagahapon, ang unang weekly draw na to sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. September 2, nga gitambungan sa atong FDA Representative Usab, kinaguha na to sa DYHP Arimen Cebu, pinanguloan ni Attorney Rufil. So, mauni ang nakadawat sa minor prize nga tag 2,000 pesos kada usa. Upat ni sila kabuok plus sa doon ay lain sa mga premyo nga nadawat, no, mga additional. 2,000 pesos ang ilang cash plus tote bag o lain sa mga gift gikan sa Biogesic. Okay, so mao ni ang musunod, ha? Upat ni sila ka mga winners na kanawat sa 2,000 pesos cash prize plus other nga mga pa-premyo. Leonida Mabaga nga... Leonida Mabaga. Oo, niya, ang iyahan ay ang gipalitan ang Rose Pharmacy nga Colon Branch. Okay, di siya palit dog Biogesic tablet. Dalay winner nga nakaruwat sa 2,000 pesos plus other nga premyo, Armando Alarcon. 360 Pharmacies Katipunan iyang gipalitan. Severina Literato. Severiana. Severiana Literato. Ako balik ko na, Severiana Literato. Rose Pharmacy nga Lipata Linaw. Desming Lanilla siya nakapalit sa iyang Biogesic tablets. Og si Maribeth Fernando Alfar Pharmacy diya sa Inayawan. Okay, so mao ni ang mga upat nga mananaog nga nagkarawat og 2,000 pesos cash plus dunay dugang pa nga mga gift packs. So congratulations. Ang major winner nato nagkarawat siya og 5,000 pesos plus susama gyapon sa itong mga minor winners nga dunay lain sa nga mga prizes. Congratulations nga to ni Gemma de la Serna, Evercare Pharmacy nga Virama. Gemma de la Serna sa Evercare Pharmacy Virama na palit niya ang iyang Biogesic tablet. Okay, so mauna ang nakarawat sa 5,000 pesos plus additional prizes gikan sa Biogesic. Congratulations! Unang weekly draw pa lang ni busa ayaw mo paglangan din ako nakapalit na mo og Biogesic tablets nga 20 pieces nga naka-reflect yun sa inyong resibo gikan itong Agosto Jess o sa nisunod ka mga adlaw adala na inyo hadering resibo kay para mailisan na itong raffle coupon. Makapil ka sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kira magtapos at sa itong mga balita nini mga orasa. Standby lang ha, kay karon taon-taon. Human lang sa itong pipilapod ka mga pangnumdom. Inyo babati pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Wala ko din is control kasama ang cases Menia, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabay ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:04 na.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
1: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: ACS! Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Luna ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo na makabaton siya o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buo pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas yung survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mo balik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers na labot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer o risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante ipahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka nga LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified world-class quality.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: kinsa imong lawas. Huwag danga ang imong mga balatian. Baton ni ang maayong panglawas. Inong matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Jeans na nalo, promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
2: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet cash shali na.
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong taknalas 8:14 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanot.
5: Straight to the point.
6: Now, mga kaigsunan, ari sa tama higala sa atong mga winners karong abutaga. Kaya daghantang mga issues karon atong balikan ang impeachment trial ni VP Sara. O daghan pa mga issues may higala labot na sa mga pagbabaha dito sa kauluhan. O mga reports sa mga kaubanan nga... Naka-deploy karong mga panahuna. So sa dili pa mga kaginara sa atas atong mga nasakpang na minaw sa DYHP busang kanawat mga pahalipay gikan sa atong Sibianan. Yasuli niya karon si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP. I'm in report.
7: Mayroong buntag sa samang regimen na Tony Rufil. Mayroong buntag sa kanang suking tig paminaw na itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dinlainaw sa mga sirti makadawat sa atong mga pahalipay. Lipay, nga bugas og chorizo! Yay! Isip pa salamat sila ganunang pagsuporta sa ating istasyon DYHP. Sila Malo Istor! Thank you, Ripoyla! Maria Gina, Gina Lopipito! Anel Bacalco! Asilda Isgana! Ophelia Isgoban! Rosalina Cavalles! Gabilin Sikota! Og Mr. Barolo! O karon na tayo kasingitin niyo sa DYHP!
8: Matinabang pagyod, maoy ay pagsasubo. Kung na ay problema, iyang tagaan ng tingog ang iyang pulong mo'y gozo.
6: Okay! Arita sa itong mga salamat, Lailin Rabanes Arigadas. Exercise sa kabuntagon o ba ni Idol B o Julius Balili? Alana, kumbati na!

Okay, dan selamat Julius Malili Oga. Satu mga kabanan, Lailin Laban Saligana, sa mga kabanan o sa mga nasakpan. Nga naminaw sa diwa, HP Oga FM, busa na kanawit ng mga palipay, gikan sa atong Sibiyaanan. Thank you, thank you, thank you. Oga, kini nga portion, mahigala to, ganato usab sa Life Extension Vitamin D3. Murang ganahan pa ito sa manaya o mahigala. Pastilan. Pa-circulate sa dugo, pa-exercise kabuntagon. Okay, makatabang kini pagpaligon sa itong immune system ang Life Extension Vitamin D3 o pagdipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended na sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ni Mutang sa Osminya Bulibuan doon sa Cebu Doctors Building. Ngayon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, Barangay Kansaga Consolacion, fronting nga Jollibee na may ADM Building din na mga higala. Ogo niya, kini nga portion sa patod kato sa Super Fiber, kaya regular mahigala nga pag-inom sa Super Fiber, magatabang paglimpyo sa atong tinaing o kolon. Kini aromali kaya nga magpundo mga hugaw nga may makaingon, ani mga colon polyps, o na'y mutubo sun sa atong tinaing o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining, o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong mga hugaw sa atong kolon, labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman mahigala ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Oga, makahatag din kini mahigala ang kahupay, no? Paspas mga sukit di paminaw. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing prada kanon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-agi sa pag-inom, magkwala kay ko sa kasashay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawan mayo, ishay kong mayo, ugunya imong imnon. Mas epektibo pag-iod mga higala kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin

0: Atong balikan o mahigala ang atong mga iskutanan labot sa impeachment. Nya doon tayo mga reports sa mga kaubanan. Straight to the point. Kay medyo atong tiwason to pagisgot mahigala o ga. Lisod sa kay bitaw. Kaingon ko nga ngilngiga bitaw ni atong attorney Jay Tolosa mahigala. Ka-afford man sa masulti nga abogadong walang alam. O ganyan mong butpasabot lang nga why personal knowledge. Gamit lang kagla in term. Sakto tong ingon attorney Sheila nga mas respectful pa unta. Nga mga tao, siyempre sayon man mga tao kay labi na ang kananaang kuan ang masa. Maingoman kita ko sa Michael Pua sa ayang kaliber sa korte. Kita sa pag-argue ni Michael Pua, why script? Kita sa pag-cross-examination mayo, why script? Nga karon si attorney Jay Tolosa. Ha? Nangatagak ang script. Nadid air mga sukit di pabinaw ha, nadid air. So makaingon ang mga tao niya, so kinsama naro yung abogadong walang alam ang kalaki. May ragod lahat ligid po mga sukit di pabinaw. So may ragod og magpabilin lang tang humble na napitawa gi kontra ang mga mapaubsanon mga sukit di pabinaw. Okay, standby sa mahigala alang sa itong mga reports ng tao naman lamang usap sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom o standby atong takna karon mga sugitig paminaw alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala, may BPI dito.
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
3: Isang himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
5: It's Mele.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: sakit. Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sauna, diabetiko, oh, grabe. Kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Drabi gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
4: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo. Oh no.
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
14: Pangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
14: Pangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
20: Atong attack na may galaw sa 8:29 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
20: Kung kinisab niya portion, may galaw sa ganato, may galaw sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rusip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab ano libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rusip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
21: Straight to the point!
20: Alas 8:29 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point!
20: Niya ay usa ka Japanese national gipapreso ni kay nagbinastos ngadto sa mga minor de edad. Uy, naun sa manihita buo. Ato sa dawaton, may gala ang report. O ba ni Idol Tweety, das nung apikas ng linya karon. Yes, Idol Tweety.
19: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
1: Attorney Rufil, day usa ka 34 anyos nga Japanese national ang mag-atubang yun o mga kaso sa child abuse o molestation na human siya gidakop. Attorney Rufil, dinis may barangay lahog tungod sa gingong pag-abuso o pag-video sa tulo ka mga batang lalaki ang kining suspect. At wala taguan na sa pangan nga si Yuma o nagpuyo sa usa ka condominium Duplin sa Salinas Drive. Gidakop ni siya stano sa Attorney Rufil. Dinis may Sanson Road na niya base sa official pod nga report.
20: O sama ni siya Idol Tweety. Babae ni Twitch.
1: Ang kining insidente na hitabo mga Twitch, alas Jesnis gabi Attorney Rufil.
20: Twitch.
1: Masod pa sa mga
20: Twitty.
1: Ngong nga gipunteriya gyud ni Yuma ang tulo ka minor de edad Attorney Rufil.
20: Okay, sama ni babae ni o lalaki?
1: Lalaki Attorney Rufil.
20: Okay, mura mo ko babae ni porma ni iyang kuano ato man giblur kamay.
1: Babae siya porma nagdatuo gani ko Attorney Rufil nga kanang na mail lang og butang bapan na lalaki gyud ni Attorney Rufil usab ya ni siya ka medical student.
20: So dili pod siya murag mahuyang, dili pod.
1: Sa akong tanaw Attorney Rufil murag ingon ana.
20: Murag ingon ana. Amo ni nga ang gitripan. Mo ni ang gitripan mga may minor di edad nga mga lalaki.
1: Mga lalaki niya, nag-edad na ba ni Gan? 9, 11 o 12, Attorney Rufil?
20: Sige. Okay, go ahead.
1: Nihuman na Attorney Rufil, sa tuwa pong pakiginabian ni niya, apan maglisod ng po ni siyang English, disabot lang yun na to tamans ginhawa, Attorney Rufil, nga matod pa niya, kini mga pasangil sa bata, nga gividyohan niya, nga iyahang nga, gihikap ang mga pribadong parte slawa, samtang nagduwa po siya sa iyaha, Attorney Rufil, kaya dili daw tinuod. Ang iyaha daw Attorney Rufil mangutan na ang mga bata kaya gikuyog ni niya sa usa ka convenience store kaya kanunay man magpangayuan sa iyaha og pagkaon Attorney Rufil iya ra pong tubagon pareha aning gamiton kaning kondom Attorney Rufil mangutan na ang mga bata iya ra pong tubagon og wala gyud ay nahitabo nga ingon ana nga gibidyohan niya og nanamastama siya ni mga bata Attorney Rufil. Muna ang iyahang habig. Naibong na lang daw siya, Attorney Rufil. Gidala na siya sa mga tanod sa Mabolo Police Station na humanana, gitanggong na siya o prisuhan niya. Then, anhira ba daw na siya din sa ato ang nasod, Attorney Rufil, aron na kuan, Attorney Rufil, ka na muskwila. Isip medical student. Niya, wag gani pa kabaw ang iyahang parinti, Attorney Rufil. Niya, wag po daw siya migo o miga din sa Pilipinas, sa Attorney Rufil. Kanira daw mga bata, muduol ra daw niya, iyaharap pong hinabion na apan na mula ginawa siya kabaw nga nung ipasangin lang po siya Attorney Rufil nga ingunani nga namulas siya siya.
20: Mm-hmm.
1: Pero mo nagiwat po na to Attorney Rufil nga mupadayon ba og pasakag kaso ang ginikanan na sa kining mga bata Attorney Rufil og dutan bagid ni siya ang kining maong Japanese national. So, okay. Attorney Rufil, mao na atong nakuha diri sa Mabolo Police Station, kini yung Idol 2D Saya sa 93.9 of DYHPR, men Cebu Tatak R. Amen.
19: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy! Nationwide!
20: Okay, salamat. Idol Tweety sa imong report. Naghatod sa oras, mga higala. Alas 8.33 na, kining portion ito ginato mga higala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kining nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalig-on sa panglawas o inguman sa atong immune system. Doon na kining vitamin A, E o C, inguman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients nini, ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
19: Straight to the point.
20: Alas 8.34 na mga higala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
20: Atong balikan may gala ng impeachment trial kagahapon. Daganing mga anggulo ng atong isgutan mga sukit tigpaminaw. Labi na mahigala ang pag sugod palang gyud mga kagalaan sa kuan kinini ang impeachment. Pagpanumpa may gala ni Attorney Michael Pua, isip musulti sa kamatuuran mga sugid ni Paminaw. Unya dayon kinini ang pagkahuma ni ana doon na mga higalay offer. Namatay version dong no, nga katunggang attorney Sheila dong. Biyato lang ko nung ikuan na ko itong pakita itong tugamay itong pagpanumpa ni attorney Michael Pua. Isip witness. Pwede ba? Bisa kato lang sa way kadali. Or na kuan ra. Ato ay pa kuan gamay ha. Kay niya human doon na mahigalay kuan. Doon ako yung version kani. Sige. Naas congressman
3: the clerk is directed to administer the oath.
5: Please raise your right hand. You, Michael Wesley T. Poa, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Jimmy Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
22: Yes, I do, Your Honor.
3: Attorney Poa, I guess you heard about the chair's ruling yesterday with respect to bringing devices with you?
22: That's correct, Your Honor, and I do not have any device with me, Your Honor.
3: Thank you, Attorney Poa. Subsequently, the clerk is kindly instructed to discuss this matter with the witness while he or she is in the holding area so as not to waste the court's time on this issue or matter. Attorney Tolosa, your offer?
23: Yes, Your Honor. You're offering the testimony of Attorney Michael Wesley T. Poa to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, he is one of the Vice President's most trusted men. Spokesperson, Chief of Staff, OIC ng Finance at Head of the Procuring Entity ng DepEd. Naging spokesperson ng OVP at ngayon, Defense Counsel at Legal Spokesperson sa mismong impeachment na ito. Number two, he answered for 112.5 million pesos he knew absolutely nothing about. Sabi niya mismo, sa ilalim ng panunumpa, bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. 112.5 million. Ang tanging nakakaalam, ang Vice Presidente at si SDO Ford. Number three, the Vice President chose him, the man who knew nothing to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasan ng Vice Presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam. Number four, his sources knew nothing either. Nilapitan niya si Fajarda, itinuro siya kay Yusek Mempin. Inamin naman ni Mempin na wala siyang alam. Ang tanging nakalap, mga certifications mula sa AFP. Mula sa mga opisyal na walang alam sa mga umano'y impormante, sa rewards, o sa pondo ng DepEd. Number five, he gave COA mere theories and presumptions dressed as facts. Aminado siyang hindi niya alam kung paano ginastos ang pera. Sariling teorya at presumption lamang ang basehan niya nang gamitin ang mga AFP certification para patunayan ang payment of rewards. Number six, the certifications prove none of what the joint circular requires. Walang impormante, walang impormasyong binili, walang reward na ibinayad, walang matagumpay na operasyon, walang apat na hinihingi ng joint circular. Reward, informer, information, successful operation. Number seven, he admitted it himself. There's no connection at all. Matapos marinig ang mga opisyal ng AFP, inamin mismo ni Attorney Poa na walang anumang koneksyon ang kanilang mga aktibidad sa mga gastusing ipinagtatanggol niya. At maling ginamit at isinumite ang mga certification sa COA. Number eight, the cash trail led to a name he never once mentioned, Nolasco. Sa utos ng Vice Presidente, ibinigay ni SDO Fajarda ang pera kay Colonel Dennis Nolasco. Ngunit sa lahat ng paliwanag ni Attorney Poa, sa COA at sa Kongreso, ni minsan, hindi lumitaw ang pangalan ni Lolasco. Number 8-9, he tried to soften the audit itself. Kasama ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng OVP, hiniling niya sa COA ICFAO na huwag AOM ang ipadala. Audit query na lamang. Number 10, different hands carried out the steps, one principal directed them all. Ang Vice Presidente ang nagtalaga sa lahat ng opisyal na sangkot. Ang nag-utos kay Attorney Poa na sumagot sa mga AOM at ang mga nag-utos na ibigay ang pera kay Nolasco. Iba-iba ang gumanap, iisa ang nag-utos. Number 11, the credit notice cured nothing. Nakalagay ito sa mga certification na walang pinatutunayan. Ang ebidensyang tahasang hinihingi ng Joint Circular 2015-01, hindi kailanman na ipakita. Kaya't nananatiling hindi maayos na liquidate ang more than 15 million pesos. Number 12, in the end, nothing was proven and no one could say where the money went. But every road leads to the Vice President. Sa dulo ng lahat, mga certification na walang pinatutunayan, mga teoryong walang batayan, mga pangalang itinago. Walang napatunayan at walang nakapagpaliwanag kung saan napunta ang more than 112.5 million. Ang tiyak lamang ay ito. Ang humingi ng pondo, ang nagtalaga ng bawat humawak nito, ang nag-utos na ibigay ang pera nito kay Nolasco, at ayon mismo kay Attorney Poa, isa sa dalawang tao lamang may alam sa paggamit nito, iisang tao lamang. Wala nang iba kung hindi ang Vice Presidente. Finally, number 13, such other matters as may be relevant to the instant case, Your Honor.
4: Comment, Your Honor.
6: Yes, Attorney Sheila.
4: Quite frankly, Your Honor, I don't know if the 13-point offer of the counsel deserves any reasonable comment, considering that they sound really just rhetoric aimed to provide drama in this proceeding. But nonetheless, Your Honor, these are some of the comments that I have to the offer of the counsel. As to the offer that the witness is one of the most trusted men of the Vice President, and that he answered for, that was the precise terminologies stated by the counsel for 112.5 million. This is quite misleading, Your Honor. In fact, the use of answered for appears
23: Honor,
4: to be.
23: Me.
4: I am not allow, yet to finish, Your
23: Attorney
4: Honor.
23: Dolosa,
4: sorry to interrupt
23: you. Attorney Dolosa, allow Attorney Sheila to finish
4: his 13-point offer. So I would ask the same courtesy
23: yes,
4: to
23: I
4: allow
23: submit,
4: me
23: Your
4: to
23: Honor.
4: Finish, Your Honor. Thank you. So this answered for 112.5 million is quite misleading and appears to be a deliberate use to imply or insinuate that the witness was made to provide just mere excuses to the auditors. In fact, if what he meant was to reply to the audit observation memorandum, that is different from answered for 112.5 million. And I think that's quite clear. And also, Your Honor, I don't think that to include in the offer a statement that said, ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record.
23: No. Can you respond already, Your Honor, or we're not
4: yet? No, I'm not yet done.
23: Allow her to finish, counsel. Even I know she's not yet finished.
7: I submit, Your Honor.
4: Thank you, Your Honor. Also, Your Honor, the rest of the offer that says cash led to a name he never once mentioned, tried to soften the audit itself, different hands carried out the steps, one principal directed them all, and the credit notice cured nothing when the documents themselves, and as the prosecution had stipulated yesterday, and an information that we can find from the official website of the Commission on Audit itself, that the credit notice is an official document of the Commission on Audit.
20: Okay, pause. Gamay lang. Now, mo ni mahigala ang offer of testimony. Before ni mahigala sa direct examination proper, doon ay offer of testimony nga himuon ang lawyer nga mo present sa witness. So, ni comment karon ang depensa mahigala o gagi tagsa-tagsa mga kagalaan katong unsa nga point by point, no? Nga mihatag og comments sa Attorney Sheila Sison. O gunya, iapon mahigala nga gibutyag ang iyang pagpalag mahigala sa pagbutyag nga paghingan ni Attorney Michael Pua mga higalang ginganlan siya ni Attorney Jay Tulusa nga abogadong walang alam. Atong tagad-pagtagad mahigala karong nga tutaon ang atong ang ruling sa ni Chief Scudero Rohman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. Usa katako sa sabaw, usa kahigop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Norse sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Norse sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus, dibitin!
12: Oh, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
12: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
14: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here, Mac reunion na, with my one and only Lady's Choice Mayo.
1: Lady's Choice Mayonnaise, Mac reunion na, with the one and only Lady's Choice Mayo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
7: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na makikita sa 8:54 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Now, ang abogado Mangod Mahigalang mo present o witness. Imo ng witness or hostile witness, ang buti pasabot ng tag-hostile witness, witness na ang interest, dili ninyo nga nag-present to us at bang ang interest. And of course, pag-present ni Attorney Michael po, wawa na, dahil ang isuryahonon, imo pa ipadeclare na sa hostile witness, kaya klaro, anak nga, abogado na mahigalang VP Sara, appeal na sa Defense Council, undersecretary na, of course, no, hostile witness na. Pero muli gina kong giingon, pagka-risgo kaayo, sa Osaka, grabe ka ko na ila, murag, ang langihin mo ba? Muna iyon ko, believe na ko karon sa prosecution sa ilang pagka risk taker. Sa ilang pagka risgo ba? Grabe ka appetite, mga higala nga, imagine ka mo present ng abogado sa PICAS. Ang problema, ana, kung pin-down man ninyo, dili ma-pin-down mo, samot o galigon ang kwan, delikado kayo, sa ako nang ingon, bida, dili malalim ka na mag-present ka o hostile witness, kaya magpaabot ka, sigurado man ka, di na mo tabang ni mo, di na mo laban ni mo. So, ikaw nga nag-cross-examine, magpaabot na ka kung ganun sa masayop, nan o di masayop. Mura na mahigalag, marka bahala na lang ng imong pag-kwan, pag-presentar, ana, ha? Bye-bye man yung manaminaw na itong mga abogado ron. Good morning yung tanan diha. Medyo, kwan ba? Lisod kayo, uy. Kita na ba mo sa kalibir ni Atty. Michael Puwa? Morning ko nga, huwag na ko nabiliban sa prosecution ron, believe ko sa ilang pagka risk taker. Wala ka na sa kapindaw ni Ortonio? Wala. Kita mayuham ito bang Ortonio? Kalma kayo. Hindi pa kita abogado, ha? Karon imo i-present ang abogado sa as a hostile witness, Jesus Christ. Nya kita kaun sa kalibir ni Michael Puwa. Nya ikaw nga nya kato bang lain paminawon nga termino nga gigamit. Ako pa adto kanang ayaw na lang. Tingala ko ha, sa within the prosecution ba wa gina kabadlong nila indekin. Nga ako mataba kontan mag meeting mo ba nya. Mo ni termino gamiton. Mingon siguro ka, hindi lang siguro natin agamitan, anak, kay basing mo bumirang na ito ng kalakiha. Kaya ikaw ang simpatiya sa mga tao sa ba. Imagine ka, kini nga trial, this cannot only be seen and heard within the four corners of the courtroom, but public ni. Public ni. Imagine ka, muhingan ka sa abogado, imungan lang si Attorney Michael Puwa o abogadong walang alam. Di ang mga tao na mingon, bantay ha, walang alam ni ha, karoon bantay, bantay. Di pagkabuts tunga-tunga, na-discarrel may higala. Imagine ka, kita na ba mo unsay kalibir ni Michael Pua. In fact, sa mga abogado lagi diha sa impeachment, ako prangkan pag-istory, ako na naka-appreciate ko ni Attorney Michael Pua sa kakalma. Bilib ko, mo nagbuutan nun ni Matana, kaya di ba maldito mo, kwan ba? Sa cross-examination gani, dili niya palabian, tanaw niya mo na apikin ang kontra, di na yun, kwanon. Ah, medyo okay na. Unya, kalma. Unya, sa prosecution, ako nga appreciate ko ni Attorney Jokno. Kalma, sad. Unya, ibo, ano yung sakto ba? Puno bang utok ba? Attorney Pua, Attorney Jokno, puno ang utok. Unya, dili ang bugiro, kalma. Imong ipresenta, kita na ba'y maunsay kaliber niya? Kita mo unsay kaliber niya, Michael Pua. Why script, ha? Ni-argue dito mahigala sa korte. Nagkuntas ng Attorney Jokno, nag-appreciate ko silang mga arguments. In fact, hasta ganit Senator Chis Gudiro ng presiding official, nag-appreciate nga Pulos Kalmado. Why script? Pag cross-examine na, cross-examine, why script? Unya imongan lang ng abogadong walang alam. Unya ang nag-cross-examine, ang naghingan ng abogadong walang alam, nagkamamo mang higal ang script. Ako nang gingon na mo respect yung kanang fellow lawyer kay kung magudi ko ganahan mo hingan o unsa. Muna ingko, ang uban magudi ngan, hambugiro ko nun sa attorney tulo sa din ako mo apil anak. Di ko maingon hambugiro. Maingon na ko nga, nakalingo-lingo lang yun ko. Sa akong kagalingon. Kalingo-lingo kong krabihan, nag-afford man sa ingon anak eh. Ha? Dili ba yung lalim atong naagian nag bar exam? Ako ingon, og dunay manaway nga lain, nga dili lawyer, okay na lang sa mo, saway abogado anak, okay na, magpasa. Pero ikaw imong filo abogado, kasabot mo itago sa ito naagian sa bar exam, ha? Kay ba ba kita nga, ha? Binuntagay ba kita study, ha? Di man lalim ba mo na mo hatag kong due respect basta ka ba ang abogado? Ya, kalingo-lingo ko, iyang ginganlan og abogado ng walang alam. Pag abot sa unahan na dito, nawagtang siya, giobjikan, nawagtang, nagtagbo pangita sa screen. Paita in taon, mga kaigsunan. Malagi na, nga mayon lang, di ka mag-una-una. Wag yun mga higalay, kinini ang inyontang kumo sa pagpaubos. Lingo-lingo ko rin taon si Kwan. Kinsatong congressman na eh, si Attorney Flores. Nga naa sa likod, na ba kato dong? I-play ko na ito gamay dong. Katong kang attorney, katong nabitas likod si Congressman Flores, lingo-lingo in taon eh. Abi na ko, mahigala ako rin galingo-lingo. Ah, kani. I-play ko dong, play siya dong. Kani.
10: Is this 6-2-year-old? Is this the what she wants me to say during the interview? Are you pertaining to that line?
11: Yes, let me read it, sir. So even as a spokesman,
9: So kuwi lingo-lingo ima. Yayang giingnan abogado nga alam tagbo ta sa giobjikan. Kani may gani dili maldito ang defense, maldito pang defense kabantay sa critics nga mawa. So asa dong? Mawa dai siya og objikan na mawagtang sa saing script tagbo sa pangita sa sunod question. Gisungon patulog og objikan permi. Samot gyud to kawagtang. Tanawa lang ko dong, nangukay in town sa script. Asa man to nangukay sa script dong, names? Bebe, kung ako dong, asa man to dong? Itong usa ko ng video dong. Akanay, sa unta mga ganyan, ako di ko mukha na niya, pero siya mga ganyan una ba nga? Kaya mga ligin, ayaw ligin panguna. Kaya naman ko iban madiscourage siya na mga, uy, lain man paminahon, one man. Tanawa ko, kanyo, play dong. Nagmagpangita script. Oo. Nanay siya audio? Tawa na, wagtang na siya. Ngita sa usasyon pangutana. Why audio dong? Palayo ko na ko sa audio dong.
12: Since I see you flipping the pages.
9: Sige, rewind sa, para masugod ang makuha ng itong context. Kana. Ngita usasyon pangutana. Nalaktaw ng script.
12: Attorney Jay, as you're flipping the pages, I hope you're shortening your direct.
13: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
12: You're skipping, rather, some of the questions as I see you flipping the pages.

0: Why audio dong? Why audio dong? Palay ko na ko sa audio dong.
1: Son, sa I see you flipping the pages.
0: Sige, rewind sa, para masugod ang makuha ng tong context ka na. Hmm? Nah, ngita ko sa sunod pangunta na. Nalaktaw ng script.
1: Attorney Jay, as you're flipping the pages, I hope you're shortening your direct.
2: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
1: You're skipping, rather, some of the questions as I see you flipping the pages.
3: Sell you off ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
4: July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan. Balik tindahan sa Suking Sari Sari store. Drink responsibly.
6: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas. Sulay.

0: responsibly. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: So, like,

0: Natas tunga-tunga magagi. Pero mulaban ko sa kamatuuran. Tanaw na ko asay sakto yun aray ko. Pero manhin mga banay yang gingon. O mara sara, yan pari, ok pari ah. Pero mara po sila ni, pari yung sako. Kaya nga rin na bayas sila si Binay sa si Kiko. Tanan niya mga kuanday mo, bisita mo sa DYHP. Kaya ba naka mo ingon mo ng, mo kontak na andali nga, pwede bang mo aray sa kong program, dili kong balibad. Kaya ato mas ang taga equal opportunitiesan. Pari ba sila ng nagag mayor? Di ba kamong tanan ng nagag mayor? Ako mong taga-agi gayon yun, no?
1: Ako nag-review ko. Ito nindutos mga pangutanoy.
0: Kamong tanan yun, no? Nanagag mayor, para fair ba? Inanak mo na, ha? Okay, so, ba't kini nga portion sa Megala sa tayong mga nabuhi sa tagadali? Atod ka na ito, Megala, sa Seda Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karoon, pandunay, may balita, agigan sa pait, kana ang Seda Liniment Oil, nga may muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usap. Busa, gamit na mga kapanyawan sa Seda Liniment Oil, ang atong katambayayong sa kapaitan. Seda Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o gapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
2: Straight to the point.
0: Okay, nyatong Martes, yaman si Mayor Mike Ramay, bisita na ko si Governor Pam Barikwatro dire. Doon na mga higalay gi-arrangement sa among kauban, si attorney, kasamang RB Veloso o ang staff ni Pam. Sila may nagkontakay o niya nga kanana ang human sa iyang supa, state of the province address mo. Aris, ya? Ano iya po ipahibaw mga higala sa katauhan katong iya mga ako.

0: pagpapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o gyapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
1: Straight to the point.
0: Okay, nyatong Martes, yaman si Mayor Mike Ramay, bisita na ko si Governor Pam Barikwatro dire. Doon na mga higalay, gi-arrangement sa among kauban, si attorney, kasamang RV Veloso o ang staff ni Pam, sila may nagkontakay. O niya, nga kanana ang human sa iyang supa, state of the province address mo, aris siya. Ano iya po ipahibaw, may gala sa katauhan katong iya mga akum.

0: punto sa pakalma.
1: Pakalma so, imo siya, kwan, imong sitols la.
0: Di man ko mo yung sitol.
1: Oh.
0: Pero maminaw na,
1: oh.
0: You know, kanang grupo sa maisog,
1: mm-hmm.
0: Isog kayo na, sos,
1: mm-hmm.
0: Pero, kumama na sila, makinalan sila sa akong presensya,
1: mm-hmm.
0: To ako. Mm-hmm. Wala kong kaadto nito sa kaning ilani pas,
1: mm-hmm.
0: Sa sakay na ato sila. Kay on that day mo siya, adlaw nilangga.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako lang nga, there will always be a better avenue
1: mm-hmm.
0: Than bringing the matter and then having the skeleton in the closet.
1: Mm-hmm.
0: You know?
1: Pero nitabok mo ko na, mura mo ko doon na ba itong naghamang mga texters na ko, naghamang mga followers, naghamang mga kumita mo, umunta na, huwag makuha niya. Nagkaiusan lagi para sa pag-support ni Duterte. Pero sa lokal, nagkabagsa magod kay kining maisog ko no uban. Duterte sila, ito, at the time si Pam Duterte po, pero guin man sila. So diha murag nagkabangi. Ang samay tinuodan na hitabo.
0: Nahug na nagkabangi.
1: Mm-hmm.
0: At a certain time, magkabangi mo yun.
1: Mm-hmm.
0: May yung kung magkabangi mo yun. May na lang, with John Kabsek Ibasco
1: mm-hmm.
0: and myself
1: mm-hmm.
0: being in a situation na ang among agreement lang ko nga,
1: mm-hmm.
0: you can continue to support Vic Rodriguez. Mm. You just have to keep your mouth in silence
1: mm.
0: if you do not like Pam Marikwatro.
1: Mm.
0: Please, let's not make the constituency confused.
1: Mm.
0: Duterte ta, pagoman, si Pam, ako may issue, if I'm not mistaken, sa iyang or from the national level, sakuna niya.
1: Pero mga taong kung react mo kay si Pam, nagkikuno ni Balimbing na. Tona
0: wala
1: ni Marcos.
0: Lagi. Wala.
1: Di na kuno na Duterte.
0: Dali, lagi. Naghatag ko sa text na ko.
1: Oo.
0: Okay. Wala may ka-istorya. Kaya ako matala sa pag before kumato sa Dabao, mananghit ako niya. Kung interviewon ko sa radyo,
1: mm.
0: pwede ba na akong basahon?
1: Mm.
0: Kaya ang iyarag yung sugot siya na ko nga, sultihin mo yun. So, ako nang ibasa in our caucus dito sa Dabao.
1: Sa Dabao ras, caucus?
0: Caucus na mo.
1: Hindi mo pinibasahon nun.
0: Hindi ko mabasa. Basta without
1: yeah, I respect. Inyo mo ng communication.
0: That is my due respect to my governor.
1: Oo.
0: My governor. Wag ko lang yung governor, ha?
1: Mm-hmm.
0: Wala. Mabita na nga, I wish, interview lang sa sila, no? Kaya ilang man ang katungod.
1: Mm-hmm.
0: Pero ako lang ampo. Minaw na ko sa governor, mas maguwang makuniya,
1: mm.
0: mas una mo ko sa ining panerbisyo, although siya, private panerbisyo, stewardess ko na.
1: Mm-hmm.
0: Stewardess na. So, she knows how to pacify, she knows, because mo na ilang direction. So,
1: pero, atur sa ensupa nga, wak man ka maimbitar, nga dakor matagal matabang unta niya.
0: Wadyo ko'y problema na, kay ako man na sa istorya ng gobernadora, if ang akong not being seen with you will help you to continue so that you will not be a suspect by this administration.
1: Mm.
0: Kaya administration na good. Both Manila at the outset, mabungbong, masara, mamarcos, maduterte panyero, ako malatanan silang naibuong magali ako mga parinti nganong na ako sa unity. But I explained to them, taas ka na ang istorya, bro.
1: So, wala yung problema niya, wala ka maimbita sa super.
0: Wala yun.
1: So, kasabot lang ka sa posisyon ni Pamron.
0: Kasabot yun ko.
1: Oo.
0: Dukar may itong desisyonan ba?
1: Mm-hmm.
0: Paira sa karun.
1: Oo. Unsa man, unsa man ang desisyonan?
0: Katong istoryahan, in confidence.
1: Oo.
0: But, confidence. In a matter of time, mukawas manaya, kaya ba mo na si Governor Pam? At si Governor Pab sa tinuray, yung una ko nimo, magkinahanglan nagtabang sa tanan.
1: Mm.
0: Kinahanglan yun na. Kaya iba, magkaka, naggang kayo mugumba na niya.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, ikabay guwapa. Niya, nidaog pag yun.
1: Ah.
0: Iba, bitakan ako, I'm very proud that she has become the governor.
1: Mm. Pero ang kasukan na sa uban, kaya nibalitok lagi ko, no?
0: Wala lagi na mabalitok. wala lagi. To. When it comes to her...
1: Ang problema lang, doon na lang faction within the group.
0: Kanang faction, di magiging na mawagtan.
1: Di mawagtan.
0: Di mawagtan.
1: Pero tinuod to nga, si Pam, dito sa Mandawi, wak ka na kasuhod. Di ba bagay?

0: kato? Kato pa kabutin ni kong ba?
1: Pareha min duha.
0: Oh.
1: Gikan ko sa birthday ni katong istubo akin. Gikan ko sa Kanchester.
0: Chester Bacalyong.
1: Yes. Yeah, I was already nagingalan og turn between two lovers.
0: Mm.
1: Magpabilin ba ko ilang Chester o mulakaw dyan kong maanto dito to show proof na dili na ko biyaan si Digong.
0: Kay mo ito last nga pagpakita ni Digong.
1: Yes.
0: Na man, gidakop na siya.
1: Pambitang ito nga. That was a necessary thing.
0: Dunay na kaistorya na ko ngayon. Si Kanas Pamloy ka na dito na sa ubos. Loy. Wa na pantuan sa kwan kay gibabagan lagi ko no. So dunay mga faction.
1: Katong istorya ni Pam si Jas, kana si Jas, muna si Jasmine.
0: Hmm, okay lang na mga tawala. Kisama ng Jasmine.
1: Jasmine muna pirming PA ni Digong.
0: Hmm.
1: Yeah, every time mangita kong Digong, di na mo kumato ni Bunggo. Neto Bunggo. Ato na ko ni Jas. Inignan na si Jas. Tawag na si Jas.
0: Pero tinuto nga si Pam, gibox outan dito ron, di magkasod.
1: Dili ko mo yungon, huwag mahitabo. Nahitabo na.
0: Oh. Na pero na, na tungod di Jas ko no, moto nga nakapsod siya dito.
1: Na nasa dili kay si Jas tingali apil pa si ka Astra.
0: Oh. Yeah, so Astra di kawa ka kasod pod.
1: Dili nakasod ko.
0: Okay.
1: Kasod ko. Unya nakalingkod ko dito. Unya pasulteon ta ko ni Winley.
0: Mm.
1: Winley ba Winley?
0: Wa ko kaila na. Basta na
1: si
0: Winley. Sama lang Winley.
1: Ah, basta niya si Winley.
0: Ah, sige,
1: bisan. Sige lang. Kay mo na kala si Winley usa na sa katong dito sa SRP.
0: Okay.
1: Katong People's Initiative.
0: Mm.
1: But anyway, that's another matter in another discussion. So, I'm telling you, pasulti yung kong Winley.
0: Mm.
1: Ambot, gibabagan man ko.
0: Mm-hmm.
1: Luwag yung kong kasulti.
0: Huwag ka kasulti.
1: Wala, pero pagsaka na, kipakuyo ko ni Digong.
0: Mm-hmm.
1: Kuyo ko ni Digong.
0: Niya, sa may tabo ito. Pero si Pam, nakasaka rito, tungkol itong jazz.
1: Sa tinuray, kaya nga lagi ko, maluoy man ko.
0: Mm.
1: Yan nga, mag... Mangilabot ko dito. Mandawi na.
0: Mm-hmm.
1: Yan ka lang Mandawi. Lay-lay na niya. Bama ka nga. Si Jonas.
0: Oh, Jonas. Naman oh. Jonas ito. Pero Jonas, Digong, pero Gwin siya. Mato na kalain.
1: Di nalagi ko mapuno paan na.
0: Muna na kakulprit ito. Malagmit mo ng grupo siguro ng Jonas nga nito.
1: Di sa ko makiingon, anak. Kaya iba mong ano. Kaning politika hilo.
0: Oo.
1: Panyero, hello.
0: Nagka mo sa isulti ko niya off the record. Eh. Ako lang ka-respetalan, son.
1: Baka, may makainin mo lang kulito. But the truth of the matter, too many things to share.
0: Mm.
1: But, man naman to, nidaog na ang gwapang gobernadora.
0: Mm.
1: Nidaog na. Nga pagkadawa, tagang kayong mga istorya-istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy.
0: Mm.
1: Muntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis mati nga ito.
0: Mm.
1: So, nagwadyo kumuhawa sa Kapitulyo kung wako kaistorya niya. Nakaistorya may

0: kon lang kang respetalan sa...
1: Baka, may makainin mo lang kulito. But the truth of the matter, too many things to share. Mm. But, man naman to, nidaog na ang gwapang gobernadora. Mm. Nidaog na. Nga pagkadawa, tagang kayong mga istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy, buntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis mati nga ito. Mm. So, nagwadyo kumuhawa sa Kapitolyo, kung wako kay istorya niya, na kay istorya may

0: many things to share. Mm. But manaman to, nidaog na ang gwapang gobernadora. Mm. Nidaog na. Nya pagkadoa, tagang kayong mga istorya-istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy, muntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis mati nga ito. Mm. So, nagwadyo ko muhawa sa Kapitulyo kung wako ka istorya niya. Nakahistorya me.
1: I'm ang most described brand alang sa Panuhuti Baby. Base sa January 2025 to December

0: man naman to, nidaog na ang gwapang gobernadora. Nidaog na. Nya pagkadawa, tagang kayong mga istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy. Muntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis matinga ito. So, nagwadyo ko muhawa sa kapitulyo kung wako kay istorya niya. Naka-istorya may...
1: I'm ang Multimedia Describe brand alang sa panuhot ni Baby. Base sa January 2025 to December...
2: Buiki, na umbarangay union ni Adto mo sa mga sino. Ay mamantay ito sa kabayanan. Asa mamantay ilang baryo?
3: Sa Barangay Sunog.
2: Barangay Sunog. Kining Barangay Sunog layo ra ni sa Barangay Union?
3: Oh, layo-layo ra atorni.
2: Dili silingan nga barangay.
3: Dili silingan nga barangay.
2: Ya kining San Francisco Kamutis dako masigun nga lungsod,
3: dako,
2: no?
3: Dako nga lungsod, pinakadako nga lungsod sa amo.
2: Sa Kamutis, no? Kamutis. Pila ka baryo ning kuan gani? Kay bawo ka o?
3: Daga, naka-idea? Sa ang San Francisco mga 17.
2: Daghan man ning kuan kay ang San Francisco, Tudela, Puro. Unya ang pila mo tibo tabok pagkalain pila may gamay. Ang kining tulo, Tudela, Puro o San Francisco man ni dako, no? Okay. Nya karon kini ni ang Barangay Sunog sa so Barangay Union. So ningadto mo sa Barangay Sunog kay namalay mo.
3: Oh, ni ato mi ator.
2: So nadamog mga pagkaon,
3: ana. Oh, nadamog mga pagkaon.
2: Sa man yang gidang mga pagkaon, do na dito yung nguyo, oh. Sa man uban.
3: So nadali. Oh, lechon na to mi. Oh, nya daghan kay mi dito mga pagkaon, lechon manok ana, nya nagkuan sa mig baboy, nya daghan kay kanang gipangihaw banga kanang
4: mura na gyud likod-likod.
3: Oh, likod-likod. Kay para dito sa among tradisyon namang gunang ingana nga og kanang pamalay andaman gyud pagkaon labi na kanang naikahikay bang mga ginikanan.
2: Oh.
3: Happy pa kayo kung kay ang amo gisakyan kay kana bang rapture nga sakyanan. Blag-blag pa ko nga hello guys ngadto na mi ha mamalay na mi ana. Mutong igayon na pag abot na daghan kay migdang pagkaon niya kay daghan mutong daghan mo nagatang dito kay mga nya
4: sige kaliwatan.
3: Oh mga kaliwatan ba
2: So pag abot dito na kana blag-blag nya.
3: Dito na sad ko nagblag-blag.
2: Dito na kakibaw nga managagaw din sa.
3: Dito na sa ko kahibaw.

0: nana nga dini ra man wa man sila nakailanay atong tunguran nya dini ra man sila nakailanay ni ana sa tong kaning kuan nga ipada ang iyan ipadayon na lang ang ilang gugma basta kami kanang dili kuno putulon ang ila pagka nag-agaw pero pagka parente pero tagurhan na sila
1: so kaning unsa man dito sa inyo ha wala day uso nga kanang mangagad atong niba nga ikaw misita ka dito sa balay sa babae o unsay trabaho sa amahan ikaw gi ilugay ako pa
2: sa una man no
0: sa una pa
1: ako nung, or tito, or ako to.
0: Sa una pa matumagbugag.
1: Kamungka,
0: bugha. Sa una pa matumagbugag-bugag kahoy. Wala naman ka ron.
2: Wala na ron.
1: Okay, katong sa itong mga katigulangan sa una, sa amuna, apa mana.
2: Napas ni Gus, nana?
1: Oo, kanang mangagad ba, misita.
2: Mapuyo ka sa balay sa babae, nana?
1: Oo, matugag, duha ka adlaw.
2: Yep, tabutabang ka sa baho.
1: Tabang ka, palitang amahan ng daro. Daro, ako.
2: Oo, daro sa ka.
1: Oo, kabuk sa ka.
2: Kasi ka na, ikaw.
1: Tawon na kato office na bisita kasuway ko na hita na wato dito kay muna pagpangagad na kung makatugad dito mag-isuri nung imingo mo ng aman unsa man kaliwat ninyo
2: ana sa mo kaliwat na gigapos dul-dul.

0: dong sa itong mga katigulangan sa una, sa muna, apa mana?
1: Napos ni Gros Dainana?
0: Oo, kanang mangagad ba, misita, ringon.
1: Mapuyo ka sa balay sa babae, nana?
0: Oo, matugag, duha ka adlaw.
1: Yep, tabutabang ka sa baho.
0: Tabang ka palitan, amahan ng daro, daro. Ah, ako, ano?
1: Oo, daro sa ka.
0: Oo, kabuk sa ka.
1: Kasi ka na, ikaw.
0: Tahun dah kata office visita kasuai kan nak kita minta anak waktu itu kemun nak pengagat anak kon makatuk kat itu mengisuri untung ingin menang aman unsa mereka lewat ninyo anak semua
1: kamu kaliwat lagi gapos dulu.

0: Na iba na, na stress niya. Di sa ko gusto ba nga ako igagaw? Igagaw ba yung ganyan?
1: Ay, agaw mo.
0: Makuan sa sila nga kanang mauawan kay... Mm. Igagaw ba? Wala ba yung kumangan?
1: Why ang ngayon kaawawan, ana? Ah, naghigugmaay sila, okay. Atong respetalan lang gugma. Why supak sa balaod na under the family code? Kaya ang family code nag-ingon until 4th civil degree of consanguinity. Buti pasabot, ako pa i-discuss ang dugang, murag ko, ano, basigman, nang ubansan noon mo, ingon, ah, okay na dahi, kaya kwan, ana. Mm. Pero naanad bang utang, mga parinti, kwan lang yun, no? Ba't kini nga pagkaparinti nga layo na,

0: Na iba na, na stress niya. Di sa ko gusto ba nga ako igagaw? Igagaw ba yung ganyan?
1: Ay, agaw mo.
0: Makuan sa sila nga kanang mauawan kay... Mm. Igagaw ba? Wala ba yung kumangan?
1: Why ang ngayon kaawawan, ana? Ah, naghigugmaay sila, okay. Atong respetalan lang gugma. Why supak sa balaod na under the family code? Kaya ang family code nag-ingon until 4th civil degree of consanguinity. Buti pasabot, ako pa i-discuss ang dugang, murag ko, ano, basigman, nang ubansan noon mo, ingon, ah, okay na dahi, kaya kwan, ana. Mm. Pero naanad bang utang, mga parinti, kwan lang yun, no? Ba't kini nga pagkaparinti nga layo na...
0: Mm-mm.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, si

0: Please follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHB 612 AM Cebu.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati.

0: paminawon ang nasinati.
1: Pre, mungin na itabos ko na paminaw, pre. Unsa?
2: Ala, pre. Haka lagi. Nailisa, magbuhis kabayo. Pero babae. Pero, pre, tinuod kang doon ay agtak ng puyo riyak. Ha, pre?
1: Kaya, kursunado, kursunado.
2: Kursunada, kursunada.
1: Kursunado, kursunado baka, kursunado bagyo ka.
2: O, sa, tarawag ang eksulta.
1: Kursunado baka?
2: Kursunada, dili kursunado. Oh, laki, pre, kuro, kursunado. O, kursunado ko. O, tinood, suwaya na lo.
1: Ani ni, pre?
2: Ah.
1: Nakailan mga katong nating, no?
2: O, kisang nating? Ha?
1: Nating anak ba ni Lauro?
2: Oh, si Nat-Nat?
1: Oh, Nat-Nat nating, mana siya.
2: Ah, nating din si Nat-Nat?
1: Nating ka na si Smile Puri Urgi na siya.
2: Ah, unya, unya, unya.
1: Kanas nating, hubog na siya itong may amigo dito sa may dakit.
2: Oh.
1: Nga, abutong sa'yo.

0: Kursunado baka?
1: Kursunada, dili kursunado. Oh, laki bre, bro. Kursunado. Oh, kursunado ko. Oh, tido, suwaya na to.
0: Ani ni, pre?
1: Ah.
0: Nakaila makakatong nating, no?
1: Oh, kisang dating? Ha?
0: Nating anak ba nila, bro?
1: Oh, si Natnat?
0: Oh, Natnat nating, manak siya.
1: Ah, nating, dinas Natnat?
0: Nating, kanat siya, smile, puri origin na siya.
1: Ah, unya, unya, unya.
0: Kanas nating, hubog na siya itong ni amin ko dito sa may dakit.
1: Oh.
0: Nga, abot ko sa'yo.
1: Ani Bams, si Brumits PH. Salamat kay Brumits PH. Cleaning services, salamat kay inyo diha. Sa tanang mga tao ni Ma'am Shen nga, gipainom po niya o kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang atuang mga tao diha sa Brumits PH. Said Panyawan Coffee Mix. Kabong mga bata, padun nagali mo sa eskwilahan ang imna nyo testif, aw, oh, testif cracker. Pa, dun pipi tabliag yun, may the best kaya natong imnon mga bata. O diyan ato ugum-ugumon OBM special o Diamond Gym special. Usap-usap sa busamtang mag-resist mo.

0: gali mo si eskwelahan ang imna nyo testif out. Iti Steve Cracker. Doon pipi tabliya. Yun, may the best kaya na itong imnon mga bata ha. O niya nga ito, ugumon, OBM special, o Demon Gym special. Usap-usap sa busam tang mag-resismo.
1: Nel Villanoy, bakabad, anak ba ni?
0: Oo, anak ni Mami Linda.
1: Birthday the other day. Kamusta ka di ha? Si Sir Amading Abad, ang manager to na dito sa Bumburad. Yung siya nagbunyag na kong Enday Bambina. Happy birthday di ha, Nel, no? Og ato nang igrit sumusta adya sa madungog dito sa South Korea maminaw kuno siya sa tong kun kuno pasultihon gulyat Busan South Korea DD Itsinerk salamat kayo kumusta ka budya ingon man usab ni Petronilo Tedalgo Jr. Ayo kamo kalimutan atong mga kabataan sa celebrity ko Jack Beauty.

kamusta ka diyan? Si Sir Amading Abad, ang manager to no, dito sa Bomburadyong, siya nagbunyag na kong Enday Bambina. Happy birthday ni Hanel, no? O, ato nang igrit. Sumusta, adya sa madungog dito sa South Korea. Maminaw ko siya sa itong kung nagpasultihon gulyat. Busan, South Korea, D.D. Itzinerk. Salamat kayo. Kamusta ka mo diyan? Ingaman no sab ni Petronilo Tidalgo Jr. Ayaw ka makalimutan itong mga kabataan sa celebrity ko, Jake Beauty.

0: Sinek. Salamat kayo. Kumusta ka budya? Ingoman usab ni Petronilo Tidalgo Jr. Ayoko makalimutan atong mga kabataan sa celebrity ko si Kmuri. So, kaya nagpalitukin po sa siyang panampot. Sa diyang nasakit siya o mitaliwan sa kalibutan. Kada gabi, ilisan yun siya gaon sa mga barkadang mga parehas na mo. Ilisig yun siya sa nina ng linalaki.
1: Nga?
0: Oh. Mudol-dol na sinood sa itong gisgutan karon. Nga, ang tanan, dilig yun ato. Balik yun tas magbubuhat. Oh, kana imong ipangandoy do nga may tungod imong da junior kung sa panuban diha.
1: Ay na provision uy.
0: Ay wad na lang na sa imong ambisyon. Ayaw na lang nagunaw na kay matod pa dire sa Genesis 1 versikulo 26 ningon nang Ginoo, buhato na to ang tao sa atong dagway. Ako daghan mga paras na kugulat nang kanang ako ang iputana ng akong usa nga amiga nga ko dili bang ilad nga atong uswar atong papirahan atong padakon atong kasi nga aw okay ra man na kanang gitawag og ato lang gamiton ang termino enhancement wala gyud ang paopera kanang og natanom pagi abunuhan ana pero mao lagi og but na una on dili mo gud kita mo gabuhat dili man gud kita
1: sa iyo di apon
0: mo oo mao nga dong kanang imong ipangandoy og imposible gyud nga mahitabo og na hitabo man gani ayan na lang kuan na eh ang importante nga kamong managtiayo nagkasinabtanay og husay ang inyong pagpuyo wala kamoy away-away wala kamoy bingkil-bingkil malinawon ko sa inyong pagpuyo
1: nino tayo inaanak ba nino tayo inaanak ka nang ayun na gunaw na
0: bili bawa mo 1,000 oh sorry I'm sorry.
1: Pero katuha mo sila nga direto sa iya, ba?
0: Ano?
1: Kaya, gamay mo kayo.
0: Unya?
1: Unya ka nang mag-dua o mag-play siya ang asawa, mag-

0: Now, eh, ang importante nga, kamong managtiayo, nagkasinabtanays o husay ang inyong pagpuyo. Wala kamoy away-away, wala kamoy bingkil-bingkil, malinawon ka mo sa inyong pagpuyo.
1: Nino tayo inaana, Bam. Nino tayo inaana ka ng, ayun, nagunaw na.
0: Bili, bawaan mo 1,000. Oh, sorry. I'm sorry. I'm sorry.
1: Pero katuha mo sila nga direto sa iya, Bam.
0: Ano
1: kaya, man? Gamay mo kayo.
0: Unya
1: ka nang mag-dua o mag-play siya ang asawa, mag

0: Congratulations.
1: Dili ako, bro.
0: Oh, si VP?
1: Si Jisa.
0: Ha? Huh?
1: Bro, kining surprise sa mintalan sa gipakita ni Jisa, eh. Grabe. Tungod ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga? Bisaka iyang adrenaline? Grabe ka passionate si Jisa, eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince kinya, bro. Tamimi ming tanan, oy.

0: Ha?
1: Bro, kining surprise sa mintanan sa gipakita ni Jisaw eh. Grabe. Tungod ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga bisaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Jisaw eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince ka niya, bro? Tamimi mintanan, oy! Nap! Nga rin ito mo karoon.

0: Ha?
1: Bro, kining surprise sa mintanan sa gipakita ni Jisaw eh. Grabe. Tungod ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga bisaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Jisaw eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince ka niya, bro? Tamimi mintanan, oy!
2: Nap, nga rito mo karon. Sa break ka lang gusto ni Mam Ella.

0: Kining surprise min tanan sa gipakita ni Jisaw eh. Grabe. Tungod ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga bisaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Jisaw eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince ka niya bro? Tamimi ming tanan oy.
1: Eh, break ka lang gusto ni mo, mamira.

0: Ma'am Ella.
1: Ay mo kos pagbisita ni Piolo anytime.
2: Magkahimo ka pa sa pag-ato sa mansyon anytime.
1: Tinuod? Ugma dayon. Bisitahon ako si Piolo. Gimingaw na kayo ko niya.
2: You miss him?
1: Ang buot ako ipasabot nga.
2: You missed him? I heard you.
1: Oh, Paolo.

aron mawa ning akong kabalaka. Muapas na langgit ko ni Johnny. Total, usar may daan paingon sa ilang lola. Doon na yun nakapadugay ni Johnny sa mong payag pa.

0: wala, wala nag-ibo na kong sawin ako. Ako nang ipahibaw sa kapulisan o di. Ako'y, mura na bag, di mo anda lang akong utok ng problemahan, ha? Ako nang ginipahibaw sa presintos kapulisan. Pero kung ako ang muli pa din, dininis akong payag itugpo ang patang lawas bata. Basin kung ako na hinu na mapriso ini. Di lang muna na ako hilapta ng bata. Iko na lang nga ako siyang napahayang. Sa umayin ako. May napahingon din eh.
1: Bay, Janie. Bay. Nga nung lugay makang nabalik?
0: Bay. Siyang nakaingon.
1: Kasi ba?
0: Kanagong nasa yuta.
1: Usa ba na?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
8: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Seth Liniment, wala din siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
14: Naga problema sa paglibang?
15: Maginom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og bastautan ug makamatay nga sakit.
15: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa paginom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxVit Kargado!
19: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommend?

kuremat na ikuriintayin na. Kailain pa siya akong damko. May papay man siya na ako. Mali pa yun siya. Kansya marunan ako.

0: Ayong gabi, ha, Lula?
1: Uy, kapitan. Nganong niamang ka?
0: Ay! Nabalaka lang ko sa imong kahimtan. Mao nga giduaw, tika din eh.
1: Nabalaka ka na ako. Nganong mangkap?
0: Ay! Walang. Tiguan ka na. O niya, nawagtangan pa yung kag-apo. Kinsa may kauban ni mo din eh karon?
1: Si Mikmik. O niya, mabalik ka din his Johnny. Mikmik! Oh. Huwag naman siya niya sa sala. Anharaman na siya magtulganan di hakon. Anhi sila sa amo matog.
0: Ay! Mau ba?
1: Ay, tuwa tingali sa CR.

0: Sekarang kamu nak aku hanya sekedar persendang hitam.
1: Buat saya kasih-kasih, bayi. Oh, ya, Cik.
0: Sejak bayi. Sebab itu muhatan dan dapat yang lawas ni, Daina.
1: Dora itu pilihan, bayi. Atong i-report o dili.
0: Kinalang ato na i-report, bayi.
1: Asa? Asa mo report?
0: Sa kapitan. Unya, bahala ng kapitan ko nung sisunod yung buhatan, bayi.
1: Sige. Pero, kinahanan ang hasulun sa natong kriminal.
0: Usahon mo na itong paghasul ang kriminal.
1: Laro kayo nga kailaro na ito ang kriminal, Pimikmik. Kung nagsunod-sunod na siya na ito. Unya, gusto siya nga arigod mapunta na ako ang pagdudas mga tao. Mga dinhi sa atong nataran, gilabay niya ang patay lawas ni Indaina.
0: Unya, unsa may imong hulaw na?
1: Atong ibutang sa meteryo ang patay lawas sa bata.
0: Unsa? Sige, unya, unsa pa may itong ipaabot na rin? Ato na ipalinspinteryo sa Indaina.

0: Inay na mahigay. Masakit ano niya si Inay Ina.
1: Uy. Ay, nagbugal-bugal is Inay Ina, pay.
0: Ha? Hindi man ibugal-bugal ang ako. Ako mang mabatyagan nga, murag. Murag siya buhi.
1: Uy, Danny Boy. Hindi man lang kita, pay. Oh, hindi man lang kita mong hunong smusilius, mga pater.
0: Tungod kay dato sila. Makahimo sila sa pagpanalipod silang kaugalingon. Gawas pa. Ilamin ni Mitrio. Makapangisugin sila.
1: Unsa?
0: Dali. Atong ibutang ang patay lawas sa bata. Dool sa pultahan sa busaliyo sa mga patir.

0: Laom namang gabi, Lola. Waha pa man lagi mabalik sa sala si Mikmik.
1: Hain man yung bayahan na. Ano wa naman siya mabalik sa higdaanan?
0: Ay! Wa ka tumulakaw.

0: Ano ba yun? May nagpagkapahilo na sa pating laho sa bata. Dool niya sa musiliyos, mga pater.
1: Mayo. Mayo, ay.
0: Anya. Ang sabi sunod itong mga tunod, ay.
1: Kinangang lang mailhan na ginatong kriminal.
0: Pero saon man? Nagipang patay naman niya ang iyang ilabay.
1: May mimik. Muna maggusto siyang ako ang mapriso siyang gibuhat. Sa iyong pagpamatay sa mga bata inindipita.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City, karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Siyang kasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
1: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
0: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna, ama.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagka nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad, maupod kini ang suliran ni Nanay Eli na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Eli Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Nai high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, tud na wala wala ra jud nakapadayon ang guitar sa akong liog.
14: Wala na bukol man.
13: Ah wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
12: The original Koy Herbal Capsule.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: Nanghangyong ko sa Ginoo nga mabuhi ko para nimo.
1: Dad, ninomdom lang noon ko ni Mami Melanie. Siya unta, tiyangay mo batay ni mo, Dad. Siya unta.
0: Chelsea. Miga, please, gusto na. Gusto na. Gili na mag-ayo ni mo.
2: Oh, my Chelsea. Dayo sa daday. Gito na mag-ayo para ni mo, Choy. Gito na, gito na.
1: Naluhay ko ni Daddy James dito.
2: Kisabi mo ka maluhay ni Daddy ni mo pa.
1: Pero si Mami Melanie, maluhay ni Daddy.
3: Ay, hala, sorry. Nakadisturbo ko.
0: Balik kami. Ibalik ka.
1: Mama Rica, ma'am, thank you sa pagtabang ni mo na ako. Thank you, kaayo.
3: Day Chelsea.
2: What no?
0: What no? Sold all to be the Day Chelsea na mama kami. What not good?

0: Sige, mag-ati na lang kuni mo kay mantingali ating atiguang.
1: Ito ha.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunoy ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapisan, Kuya Hans!
2: Gipat

0: matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kay maglantaw ni ini. Pero imo ning giputol.
1: Masaylo ako, Sir Hans.
0: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
2: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
1: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
2: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
1: Gipat

0: matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kay maglantaw ni ini. Pero imo ning giputol.
1: Masaylo ako, Sir Hans.
0: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
2: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
1: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
2: Wapis saan ko yung Hans!
1: Gipat na!
3: Mga school on the air tungkol kay kaning programa, mga kahigala, nung mas tiguwang panini Kuya Miko. Wala pa ko na tao na ananing school on the air, mga kahigala. Daghan na ang mga naghatag no og mga mensahe, mga impormasyon nga makahatag dudud no og kanang kalambuan sa atong agrikultura, mga kahigala, sa matong sa unang panahon man gud no, so wala pa na taos Kuya Miko kay 1990 kapin pa man ko, so sa before pa na ko, mga kahigala, lain-lain ang pamaagi sa pagpananom niya. Napon sila ilahang technology niya every year or every month, mga kahigala, no, na-adjud tayo mga latest nga mga upgrade ko sa cellphone pa, mga kahigala, no, na'y latest, sige sila upgrade, so mupo na sa to ang agriculture, mga kahigala, no, nga kaniya nga effective gyapon tong uban nga mga traditional nga pamaagi, pero napay mas effective gayud, no, nga pamaagi karon, mga kahigala, tungod kay natay mga teknolohiya karon nga mas mapadali pang makapalambo gayud sa tuang agrikultura. So welcome mo, welcome sa tong school on the air. Sa pag-enroll, i-text lang yung kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna, no, inyohang detalye, mga kahigala. Kung wala mang gani mo ya yutaan, no, or kaniyang nag-backyard mo or nakapatid ra, walay problema. So welcome namang tanan, no, i-text lamang sa atong numero 0916-731-7100. Akong balikod, mga kigala, 0916-731-7100. So i-appel din na ang inyohang word of the day, mga kigala, no, atong word of the day. Okay, daghan kayong salamat.
4: Karon ni stress, no, karon nga umalabot nga nutrition man, unsang man gayod ang connection sa NUPAP o sa kumpanya alang sa mayo nga nutrisyon.
5: So, dili lang sa NUPAP, dapat ay mother program.
4: Mm-hmm.
5: Ang High Value Crops Development Program, which is makover niya ta ng Visayas or, or dili lang sa Visayas, national jud ang atong mga program sa DA. Ang DOCA program, mag-concentrate man siya focus siya sa production of this mga assorted vegetables na maghatag og dakong benepisyo sa ato ang health.
4: Mm-mm.
5: Which is kung makauntag kamatis, I mean siya, good for our heart, our skin, then ang palaya para sa atong pampataas o dugo, dili po ta, para sa high blood, no? Parang, akala na lang, ano lang, hemoglobin.
4: Oo. So, rich po din siya o antioxidants ang maong ang palaya.
5: Yes, pwedeng bunga, pwedeng dahon ang gamiton.
4: Mm-mm.
5: Then eggplant rich in fiber. And water pod, then okra.
4: Mm-mm.
5: Fiber, then kalabasa para sa ato mata. Mm-mm. Then sa batong is the rich in protein.
4: Mm-mm. So nindot din, no, kaniyang ang kaning NUPAP o ang High Value Crops Development Program.
5: Mm-hmm.
4: Usara jud ang tumong gyapon ani, which is mo focus ta sa production, no,
5: production
4: nga ang giawhag jud ang tanan nga makatanom gayud, no, og prutas og utanon.
5: Yes.
4: Mm-hmm.
5: Sa High Value Crops program na ati programa, which is kitaw na hulayan sa bayan.
4: Mm-hmm.
5: So ang target sa banner, mag-establish og community gardening gihapon sa tanang munisipyo na dili cover ni NUPAP.
4: Mm, okay. So, giyon sa day pagtabang...
5: cover ang mga cities. Package, yeah.
4: So, giyon sa pagtabang sa urban gardening, Miss Press, no, aron masiguro ang masustansyang pagkaon sa panimalay. Ilabi na sa itong mga first-timer pagdayon nga wala d'yo background sa pagpananong ba kung sa may mga beginner nga pwede nila matanong.
5: Kung wala pa yung background, syempre, pwede mo bisita sa office, mag face-to-face, or mag-training, mag-ano, mag, sana siya, mali mag-encourage og grupo, then pwede sila mo avail og training sa. Kung face-to-face lang, natin yung mga available vegetable seedlings na sa opisina. Pwede po liso kung in-group sila kung mag-request. So, pwede yung training natin, speaker are na matudlo kung saan pagpananong.
4: So, libre ra dyan ni ang maong consultation.
5: Libre, wala tayo bayad.
4: So, unsa may mga gulay ang di-recommendar para sa masimsog nga pagkaon ni stress, no? So, sa sitwasyon karon nga, tinginit ra ba kaayo?
5: Kani, atong mga gulay kay san labing man jud ni sila. Depende na sa yuta. So, na-mention ganina is katong tinakbet. Na varieties, which is kamatis, ang palaya, eggplant, okra, kalabasa, batong.
4: So, ngano importante ni stress no nga magsugod og food gardening ang matag panimalay karong panahon na.
5: Para natay ka ng access dayon sa pagkaon. Kay libre man na siya, panangitan makapatubo ka, mubunga man na siya. Mm-hmm. So, ang makaharvest ka dayon sa imong tugkaran. So, mo na imong iluto na siya. So, daily, pwede man mag-produce. Kung apilan pa nato ni kangkong, kay ang kangkong, ikong manangit, tumutubo na siya, dali naman na mutubo, ikat lang na siya, dili siya i-harvest dayon. Napoy pechay pa di ay. Pechay, hindi ko na siya, pang fiber ba? Napoy siya green, pang padungang dugo. Kanang ikat lang niya po ng unang leaves, ang dahon, dili tanan ikat, tanan ang pechay. So, naras sa tugkaran, makalibre na ka, di na po ka mamiliti na mo ato sa merkado.
4: Magasto pa.
5: Makagasto ka pa.
4: Kabaranto ra man noon ka, makasave.
5: Ang makasave niya. Sure po na kung ikaw nagtanom, ikaw nag-harvest, pa na chemicals.
4: Safe na ang tanan. Okay, so Ms. Press, wala man tayo dugang oras pa, no? Ang ako lang is, wala din nato na-mention sa mga beneficiary nato nga moduol sa City Agriculture's Office or sa MAO, unsa di mga requirements di kinahanglan di ana Ms. Press o nga doon na ba'y service charge.
5: Kung moduol ta sa opisina sa City Agriculture and Municipal Agriculture, free of charge na siya. Consultation. Approachable naman sila. Andam sila mutabang. Lalo na din sa region.
4: Unsa pa, basta na sila kinhanglan nga dadon nga papeles o unsa ba ka proof nga picture bang kaha nga naanong dun sila o na sila makantay.
5: Kung magpa-register na, at doon man ilang area. Pa-visit man sa ilang area. Siguro, kung inana, magpa-visit sila, kailangan nilang request letter. Address to the mayor. Para matuan or kung basi nga ay pinlaing paagay na si Mao or si Kao na na-staff daan na naka-designate dito sa ilang area, pwede na po wala na letter. Bahala na si Mao kung sa iyang i-require para makagawas to monitor their area, na ba, to validate their garden, na naasilay garden.
4: So, pila may estimate nga days baka, working days, sugod sa magpa-register?
5: Ang pa-register kay
4: Dali ra kayo.
5: Dali sila yung fill-upan na form. So, ang form, once na ma-fill-upan, papirmahon nila si barangay captain or si Papsi chairman o si City Agriculture or Municipal Agriculture. Tulo. So, kung makapirma, pwede yung duha lang ang pirma. Much better kung tulo noon. Ano, makapa-register na sila. Kaya mag-certify po si barangay captain na si Sir Desjuan de la Cruz na Ashley Garden. Kanang certification lang. Then, this certification is issued for whatever purpose it may serve.
4: After sa registration, ang validation, sunod na po na siya the next day or saban ang processes, ang...
5: Depende sa schedule sa Municipal Agriculture, City Agriculture Office.
4: Okay, so wala naman tayo dugang oras pa, Ms. Press. Mangayo lang po sa imuhang closing message o basin doon na kay mga announcement baga or upcoming activities no nga pwede ma-joinan sa itong mga listeners karon.
5: Sa karon yahog na ako ang tanan na magtadayon mo pananong para naara sa inyong tugkaran ang inyohang konsumo na mga laing-laing utanon. Ya kung sa technical know-how kung di pa mo kamao sa pagpananom, pwede ra mo moduol sa inyong pinakaduol na agriculture office which is the municipal agriculture office or city agriculture office. So na atay mga technician, kung naalang sila yung oras, andam sila mutabang ninyo kung unsaon pagpananom. Ya kung mag-request mo sa ato ang mga projects, magpa-endorse mo nila, so sila na gihapon ang pwede ninyo mahangyo para ilahang i-endorse diri sa region ang inyohang mga hangyo. So, ano to?
4: Daghan din salamat, Miss Pres, no? Miss Priscilla. So, yan, no, ang atong focal sa NUPAP, mga kahigala. So, ang atong pagpananom, walay gipiling edad, Miss Pres, di ba? Basta adunay kadasig o paglaom. Mahimong mag-uma o mahimong malampuson ang tanan.
5: Wala, walay pipiling ano, basta lang interested na ay commitment o na ay sustainability. Kay dili man tanan na akanunay ang nature na muhatak. Kay basi mahutdan po. Lain-lain, tapos dapat ma-replicate po on their own or pwedeng indoors yapon for expansion.
4: Ang food security is dili lamang trabaho sa DA, kundi trabaho sa tanan.
5: Yes, dili. Kay kung naatay pandemic, dili lang si DA ang affected man. Kita man tanan.
4: Kita man tanan.
5: So, dapat magtinabangay lalo sa mga kalamidad.
4: Daghan kayong salamat, Ms. Pesinog. Sa sunod na po ni Higayo, rinaot. Mabalik tika guest, ma'am. So, no, sa itong mga listeners nga doon ay mga laing mga pangutana, pwede na gayon mo mag-contact din sa ito ang istasyon. Daghan salamat o maayong adlaw ka na itong tanan.
6: Kung din ni natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Life extension, vitamin D3.
14: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
20: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Standard Time, alas 4:45 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Malacanang nag-issue og memorandum circular alang sa pagsuspenso sa face-to-face classes sa ubay-ubay nga mga lalawigan sa Luzon.
3: Santigan bayan ibado na pag-release kagani DPW Secretary Manuel Bunuan gikan sa hospital detention.
1: Sa mga balita lokal sa Cebu Medical Center kun si CMC andam pagdadawat sa mga pasyente nga mapiktuhan sa toxic haze nga nitabon sa sunod.
3: Kalidad sa hangin sa Metro Cebu, matigrabi pa ang padayon ng silating haze epekto sa forest fire sa Indonesia.
1: Malita gawa sa naso na kala sa flash flood sa Nepal, nagsaka pagkapin sa 1,200 samtang libo-anosamba ang namising pa.
3: Samtang sa negosyo DAR, nakakompleto ng 500 ka mga farm to market roads sa kanyang 2022.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas. Tungkol
1: na mga mahinong danon, kinayaw na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Patong mga impormasyon nga ngayon ng masayran.
3: Ang ayari mo madugay,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one,
2: number one,
4: number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one,
4: number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide,
2: nationwide,
4: nationwide.
2: DYHP,
4: unang radyo, unang balita.
2: Ising na,
4: bangon na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang ang Biyernes, pitsa 4 na sa buwan sa September 2026. Sangan sa kanilpukang poro sa Cebu HP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinayang Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. Antod namin ka na sa Rasay, Santak na sa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugmo ka, Bisaya ng Mindanao, na napod ganda, may gala sa tungka pagpanaguman. Nagin out kami nga na, kamus ka, Piskay, kami yan, adlaw ka na may gala nga, Biyernes. Kadapos ang adlaw, may gala sa simana. Kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag sa tungka mga kiksunan, diri sa sunan sa sugmo. Ugusam sa tungka mga siningan, nga mga nakmayan, nakmay sa mandami, napunapot, tuloy, dudanaw, tali sa inanga, karkar, og sa nakmayan, sa bugo. Sa ato nga mga kasikbit ka mga lalabigan, ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinagkabayan magkala sa Western Eastern Visayas. Manigurasa, naminaw na mati na sa tulumanong unang radyo ng balita. Magbuntag, magbuntag, magbuntag sa ato nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tarayan nga mga driver, may galang nagsakay na sila mga sakinan. Nining orasa karon sa kabuntagon na good morning! Sa mga nanay! Kananaroon may gala sa tagtagstag sa kamang kusina ni Casey Kaila. Nangandam na may gala para sa lahang pamahaong kanabutang. May klase pagbigapon ka sa mangkin sa oban ng mga rapit na rin sa sugbo. Doon na pa'y nakita na ito may gala nga haze sa atong palibot. Kagahapon gani, ako nakita may gala sa klaro manin mo sa kanabukid bitaw. Ah, sa kanang buntod. Deris Banawa, deris may galas Guadalupe. There is Busay, pangyod, kanang lubog mga higala ang makita nato sa atong kapunaw-punawan, sa atong hangin. Murag, dili maklaro may gala ang bukid, dili green ang atong makita, kung dili kinani, oh, kana, oh, lubog ba? Murag na ay nasunog sa atong palibot, o baka, murag dag-um. wala atong mabantayan may gala sa atong palibot, lubog. Lubog kaya may gala atong atmosphere. Ang atong langit. Mura bag dag-um pirmi. Pero ang kainit na aman, pabilin may gala ang kainit sa atong palibot. Wala nga advice na ito may gala na ito ka mga doon ay problema sa baga o doon ay asthma. Nga mag-kuan mo, kanang mag-face mask o baka ha, kanang dihala mo suod sa building. Oh, pero ang problema sa mga gala kay sige isang brown up. Ingaw na tanga Department of Health may gala nga suod good mo sa balay. Kinahanglan din mo magawas-gawas. Pero ang problema ay nagka-brown out, bugawas ta kay piti inita. Bonay, nakita nga problema na to sa gubang karong nga mga panahon na. Wala nga mag-mask lang ha, inigmagawas ninyo, aron nga di ta maproblema may gala sa tong kaugalingon sa tong panglawas. Magbuntag po sa tong mga kingsunan nga nagtanaw na sa tong ipirangay pinabuntag ha. Labi na may gala sa ubang nga mga dapit sa kalibutan nga nagtanaw sa tong broadcast sa unang radyo ng balita. At sa check may gala sa kasamang nga Jesse sa Mampong. At sa era may gala mga presyo sa nagunang paralito may gala sa karbon na dining orasa.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning Jesse.
5: Mayong buntag kasamang Arnoldo kasamang Gen o mayong buntag usap sa atong mga suping pig paminaw din atong stasyon DYHP Arriba Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga kinasundo na nga pumihatag sa atong mga suking pig paminaw. Palisa, 80 ang kilo. Punaw, 180 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Unod sa suwaki, 130 ang lapad. Halaan, usagatos ang kilo. Imbaw, 150 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Bagongon, 80 ang kilo. Taong, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report at buwang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP, Patak, Areman.
6: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o guban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Nagan salamat ka sa mga Jesse sa Mampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Samtang sa mga kasmahin, dagko ang mga balita kaghapong adlawa mga kasama, doon ito yung isang lalaking na palgang patay. Dito mga igala sa Bukirang Barangay sa Dakmen sa Sugbo. Wa pa ni mailhi mga higala. Wa pa ni mailhi sa atong nga mga otoridad. Kining nga nakit-an nga patayng lawas dito sa Bukid.

0: particularmente de Bagaygala sa may Sudlon 1, sa may Sitio Murgan, Sudlon 1. Yung atong dakbayan sa Sugbo, ginapos sa badin ng biktima mga kasama. Nakuha nini kasama ng Paul Lauro ang report kaghapon dito may gala sa Sitio Murgan, Barangay Sudlon 1 sa dakbayan sa Sugbo. Kaghapon sa hapon, ang atong audito po si kasama ng Josephus Quijano. Ang atong kapulisan, panayon pang mihimo silang imbisigasyon kaya kinidapitar ba mga higala base sa picture mura bag kuani kanabitaw nga hilit nga lugar onya naara sa kilid sa karsada mga higala gigi labay nakitaan napalgan kining maong nga biktima. Ang ihang short mura og stripe, may pagka-stripe ng iyang short onya ang ihang t-shirt ipaklaro-klaro kunong gamay ang t-shirt dong ang color lang may pagka-orange mani o may pagka-brown. May pagka-kuan, kining maroon. Ang ihang t-shirt na mga kasama. O niya, kung kisa itong doon ay mga pamilya nga wala na makauli din ha, parihog mo o adto sa ato ang kapulisan, labi na sa Malubog Police Station, ang Station 12 sa Cebu City Police Office, kaya sila may gala ang nag-imbestigar nini. Kining maong insidente may gala sa pagkakaplag sa usa ka patayng lawas. Ito ani may galang nga gilabay diha. O gipatay sila ang lugar baka ha. O niya doon na ni siya isaman. Posibleng pinusilan ni o baka ha dinunggaman. O ni karon ang atong nga gipasubay pa sa atong nga kapulisan sa Cebu City Police Office. Samtang sa bigas bahay dito sa Dumaguete sa Negros Oriental, doon na po'y magtiayon dito may galang Amerika National o gang Pinay. Ang napalgan lang po nga wak na kinabuhi sunod sa ilahang panimay. Niyadtong nakalabay nga kadlaon. Dito ni Maygala sa barangay, Barangay Bahong Pandan. Dakbayan sa Dumaguete. Ato na hinabi kagahapon sa hapon Maygala ang PIO sa Negros Oriental Police Provincial Office kasi police sa Captain Stephen Polinar yang gitugan nga base sa imbestigasyon ug pamahayag atong katabang gisulod sila may gala aning duha nga tustulo ka suspect pero ayang maklaro ra duha gipanggapos sila tanan kasamangken gipanggapos man ni sila unya siya gisulod dito sa maid's quarter onya ang katong nga magtiayon gisulod silang kwarto. O man, gibitan sila may gala dito sa sala. O dahing gipamusil. Siya mo ay nakasurvive kaya dito siya may gala sa maid's quarter. Nakatago siya dito mga kaisunan pero ginapo siya dito. Karon, gibitan po mga gala ang biktima nga babae. Ngadto sa kusina samtang ang lalaki may gala nga 71 years old na usa ka na American National dito napalga na yung patayang lawas sa sala. Karon na nga itong kapulisan, ang hepe ron niya may gala itong amigo. Ang hepe sa Negros Oriental Police Provincial Office. Kanhi hepe may gala sa Mandawi City Police Office. Kasi police sa Colonel Jonathan Abelia, usaka sugbuanon. Nabaw na karon may gala ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office. Dito sa Negros Island Region. Naghimo na sila may gala ang SITG, kani Special Investigation Task Group. Kalangkuban may gala sa tanan ng mga investigador dito sa Negros Oriental o ang intelligence unit magtabang at tinabangay ni ron sila mga higala sa pag-imbisigar. Murag musulod na po may gala ang Criminal Investigation and Detection Group. Aron nga mapaligon pa mga higala ang ilahang himoon nga imbisigasyon pag backtrack sa mga CCTV camera. Kay doon na rabay nakuha may gala nga 60,000 pesos. Yaka tugunong kwartaha may gala para to sa ilahang bayad sa pagpatambal. Huwa ko masayo pa. Doon ay mga comment may gala sa social media. Nga katong kwartaha para pang bayad sa tambal to sa Magtiayon Town. Kay 71 years old, mga retired naman eh. Wala sila yung mga trabaho. Dako na magbalay dito may gala sa Dumaguete. Ako isend mo kasamang names ang kwan ha. Ang kining balay picture sa balay aning magtaayon mga kwan ni kanabi taong kwan na ba kanang mga kwartahan yun kay ang balay palang daan makita ni mo nga dako nga balay unya taas ang ihang gate unya kuan gyud kanang mayo pagkahimo nga balay ba gigastuhan mga 10 million tingali ang gastuan ni mga inana no karong nga mga panahon, karong nga kuan karon nga presyo kini mo ni nga balay kini nga picture mega lagi kani sa PNP no dito kay naghimo sila kay investigation wa ta ka kuag picture sa sulod kay sensitibo kayo kanang kasapan tas meta kung ato isulod mega lang picture ipakita ang picture sa sulod kuan gyud kanang brutal ba duguon mo ni nga balay mega la ang iya sa Amerika National. Ang problema kay walay CCTV sa sulod. Wala po'y CCTV sa gawas. Ang himo ron may gala sa tunga kapulisan, nanguha sila mga CCTV sa mga silingan. Ibasig doon ay mga CCTV na naka-capture may gala sa paggawas, pagsulod sa mga suspect. Kay naglisod sila ron sa pag-imbisigar aning maong insidente. Ang pangalan, aning biktima, kung tanawin doon sa kulistahan ha, kay naadari ang pangalan sa biktima aning mga langyaw, mga duel. D-U-E-L-L. Si Mark Duel, 72 years old, o gangiang asawa nga si Elsie Duel, 71. Manasan, puro na po may gala mga kuha na yun. Mga retired, ni-retire na silang trabaho. Wala nga mga ilahang kuha niya, pension na lang nagikan sa Amerika. Pareha to sa kong lula, dali sa kuha, no? Dali sa kapitol. Puro pension. Nag-pension og $1,500 kasamang kin. Kanya, ato nga time, ha? Mga early 2000. Kanya, ang peso ana sa una, marag 40 plus man tingali ang peso ana early 2000. Sigpalit og aircon lagi, nga sigpalit og refrigerator. Tungkol sa katigawang ng lolo, kanabita malimot na sa mga, uy, damat eh. Inikabot dito sa SM, makakita sa aircon, palito. Makita ang refrigerator, palito. Kaya malimot naman siya nga, nade sila yung refrigerator kasamang Ken. Ah, na, remote na siya nga, nade sila yung aircon. Tungkol sa katigawang na, maraga 80 anyo sa mga ito pag-abot nila dere kay mga kuan man to, kanang US Navy si Lolo niya, si Ante kay Kuan, si Lola, Kuan, kanang US Nurse America. Veteran. Sila to ang, kay Kuan man siya kasama kin, mura og engineer, mura sila ang tighatod og mga kuan sa, katulito ang Pearl Harbor. Sila kuno to. 1940s pa ng Pearl Harbor, no? Oh. Sila to ang tiga kuan kanang hatod og krudo, tiga hatod og na mga pagkaon sa mga sundalo. Dito sa katong sila po ni ato sila sa Hiroshima. Ato sila sa Guam. Dagko kay kuan, pension mura og gana mura niabot to ganin 2000 ang kuan, $2,000 ang ilang pension kada buwan. Ang usa ha, unya ang usa pod sus na kay $4,000 kada buwan, wa na di naka di mahurot. Kay ilang mga anak, mga kuan naman sad, mga American National naman sad, kanang dito na po nagtrabaho sa Amerika ba? Mga kuan na sad, mga dagko na sad kay mga kuan, di na mangayo sa gilikanan. Ngayo. De ang kwarta nga ilaha sila ra, sila ran duha so di gid sila makuan. Di gid sila ma hotdan og kwarta. May tabo ini gabot sa sila hang pension watog is SM gimo palit og. Bisan unsa nila paliton? Oy, may buntang ni Vicente Zapanta og Grace Pautan sa Barili Market kanami nag karong orasa. Kusog ko kuno kaayo dito sa painitan. Pagbuntang ninyo Sir Vicente Zapanta og Ma'am Grace Pautan sa Mercados Barili. Kanami na karong orasa ikan ni Inday Bambina. Atong bagitan sad nga dramaturgo si Inday Bambina. Ari abot magbarilis Bambina to sila ni drama nito. Ana sila drama, bisig na sila drama nito. Okay, standby sa mga balita may gala. Humanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-numan oras. Alas 5:04 na.
1: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawat eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
6: Pwede lang ako makakas.
5: So anak ko, no, binta na ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
7: ACS. Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayo sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Star NutriMeats. Palit na og Star NutriMeats. Lami ang masustansya.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
11: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, life extension.
13: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
14: ACS.
15: Nawan ana makaugana sa kama?
16: Masinug,
15: may diabetes ka?
16: Ang DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Adlay powerful extracts,
15: nga phytochemicals,
16: ug antioxidants,
15: nga gigan sa palaya,
16: ug the sugared sugar cane,
15: mga organic compounds,
16: nga effective.
15: Batok sa sakit nga diabetes.
16: DTX 500! Pagaling
15: sa mga butika.
16: DTX 500!
15: Ang tubag.
16: Kontra sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500!
16: Epektibo!
15: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
16: DTX 500!
15: Imo sa the sugared sugar cane extract,
16: ug anti-diabetic property,
15: gigan sa palaya.
16: DTX 500!
15: Garantisado,
16: highly recommended
15: sa mga eksperto.
16: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Set Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
18: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
17: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
17: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Welcome to our reunion.
21: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
22: Tungod na sa Super Fiber.
14: Unsa?
22: Super Fiber.
23: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
25: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapigyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
27: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Dr. Liberal Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dilish acidic. Iganahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
30: May buhay sa makabuhay!
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka na ko. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Pero nagpasalamat ako sa Light Extension Vitamin D3 na pinakamaayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala agad siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Light Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
30: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan yung agto ko sa doktor, yan yung ng doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag na magigapag wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
30: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines og FDA USA og rekomendado sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
0: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
30: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Nag-isyo ang Malacanang og memorandum circular nga nagmando nga ang klase sa 16 ka mga lalawigan sa Luzon mo-shift una ngadto sa alternatibo nga pamagi. Tungod kini sa gipanglantawan sa mga pag-uwan-uwan karong adlaway, sikto sa habagat og dili maayo nga kalidad sa hangin o haze. Ubos sa memorandum circular number 134, gimando sa Malacanang ang alternatibo nga learning mode alang sa tanang level sa publiko o pribado nga mga tungaan sa National Capital Region o gubang nga mga lalawigan. Covered sa memorandum ang mga ubang nga mga lalawigan sama sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas o Occidental, Mindoro.
4: Samtang sa mga balita, dimando na sa Digad Bayan at mag-release ni Kani Public Works Secretary Manuel Bunuan gikan sa hospital detention sa resolution sa Digad Bayan gabi sa September 1 ang Digad Bayan 5th Division. Dimando na alas sa mag-release ni Bunuan subay kini sa unang desisyon sa anti-graft court nga tangtangon sa listahan sa mga akusado si Bunuan. May kalabutan sa 573 milyon ka pesos nga giingon nga kickback gikan sa flood control project subay sa hangin sa ombudsman. Ugti kini sa pagkahimo nga testigo ni Bunuan alas sa gobyerno subay sa mga kaso nga may kalabutan sa flood control project.
0: Gisalikway ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri aga mga pagsaway sa social media. Man siya na mahayag Nga gikapoy na siya sa pagtrabaho og 12 ka oras matag adlaw tungod sa kahugot sa schedule sa Senado. Matod ni Subiri, igo lang siya nga ipahayag sa iyang gagibati sa mga higayon. Ug ang iyang gipasabot mao ang gidungan-dungan nga budget hearing, regular session sa ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginsister ni Subiri nga wa siya magreklamo sa iyang trabaho ug paraen siya gamubuhat nini apan na matud-anon lang siya nga resulti sa iyang gibati. Dugang nini andam gihapon siya gamutrabaho bisan og 24 oras pa kung kinahanglanon. Hindi ko lang siya ni tungod kay gibas na.
4: Gibawi na ka sa mga ano, gibawi.
0: Gibawi na kay gibas naman. Hindi, re-electionist naman siya ka sa mga re-electionist ni. Murag zero vote ni Gantos Mindanao. Murag sa bukid nun rin ni makasod. Ayun siyang andam gihapon siyang motrabaho bisan 24 oras pa kung kinahanglanon. Tungod kay iya kining obligasyon nga to sa katawhan. Nga may nagpili kaniya alang sa iyahang posisyon.
4: Samtang sa dugang pambalita na kakuha ang prosecution panel ang kopya sa mga bank o tax records ni Vice President Sara Duterte, inguman sa iyang kapingas na si Attorney Manazes Carpio, kalabot sa ilang mga negosyo. Kung kinagbibaw ni Bingol Saro, Representative Terry Rido, na prosecutor nga na-assign, alas pagduma sa articles of impeachment may kalabutan si Gingon, nga unexplained wealth sa magtiayon, ang team nag-andam na sa presentation sa mga ebidensya ni ini alas sa mga article. Matang ni Rido sa musunod ng mga adlaw, ilang i-review o tunan ang mga dokumento para mahimong ebidensya. Subay sa pagpadayon sa impeachment trial batok sa Vice President.
0: Alas 5:21 na. Nagplano ang Department of Foreign Affairs nga mag-issue ng bagong henerasyon sa passport nga adunay dugang security features sa 2028. Atol sa House Budget Hearing sa DFA Assistant Secretary Emil Fernandez na mahayag ang ahinsya mugahing tiniga 2.8 bilyon pesos sa sunod tuig galang sa pag-issue bagong passport. Ang bagong passport na doon dugang safety features sama sa bagong disenyo sa booklet, dugang pahina alang sa napo katuig nga validity, dugang safety features ug ang labing awahing nga contactless chip technology. Ang bagong passport punduhan kini sa maintenance and other operating expenses kon MOE sa ahensya nga naglangkob sa 54% sa budget sa DFA alang sa 2027.
4: Ang balita gikan sa kauluhan, nakigalayon ang Department of Foreign Affairs sa mga otoridad sa Nepal para pag-locate niya itong usaka Filipino nga doktor nga appeal sa na-missing sa nitabo nga flash flood sa maong nasud. Nakim sa buhaton sa DFA mo ang pagkuhag din ay sample gikan sa pamilya sa doktor alas sa imuon nga matching dito sa Nepal. Ang igsoon sa doktor nga si Chiara Manalo ni Butia kakuhaan pa sila og DNA sample alas sa padayong na pagpangita sa na-missing nilang igsoon nga si Dr. Juan Carlos Manalo. Nakikoordinate ang pamilya ni Manalo gato sa Embahada sa Pilipinas alang sa padayong pagpangita sa missing a doctor.
5: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganito nga pabaliguman, giparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may mahatag na kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system, aro nga dita na nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, batasa na. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule, gumamatok sa mga baratian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis o back dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy o gang pagbag sa inyong mga tay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa rebigal ang pagparigon sa atong immune system. Ano nga dita, dali nga matakbuyan sa risano sa kamatang sa sakit sa lawas. Dita maluya, dita may gala mas sakit na yun. Gumikan sa mga vitamins granini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule, inyo rin mapalit may gala sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule, mapalit kini sa South Star Drug Stores, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Readings Pharmacy, Gaysa na Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. May mo sa ninyo may galmapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tram Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Branches, sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
4: Taas ba ang presyon si Budugoy Kabadunay? Hypertension, basin sa si Miss Sugar, basin my diabetes, kanyo, wala ka may bow?

0: Imong dugo. Ano yung betting hypertension? Resulta ka rin sa pagkabuta, pagkaraw si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Musa nagpabuta, gabagraming imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon na kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo po ang imong blood sugar, kontrolado sa mag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni simong katog. Magkapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisita sa mag-klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutan sa Vidiha Coslim Street. Sa Cebu City, ka pwede patawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
1: Mga kasama, nakasinati ba mo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat. Kay doon na kay gapas ka deadlines, kaya manunta kayo apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ngipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kadugayan ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit o saan lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief dorlfinal that works in as fast as 15 minutes and most doctor prescribe mifenamic acid suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data M18 December 2025. Dorlfinal works in as fast as 15 minutes maunga balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget na sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 30 size sa katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mukonsulta og doktor og sunda ang garisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolfinal! Mefenamic acid is the generic name of Dolfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas na magkapaboost sa atong immune system ang inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang usab nato kay mo menos kini sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pagmatang sa mga cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawa. So gani na matudan usab sa mga clinical nga mga pagtuon nga mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas ug mobalik pag function ang immune system. Samtang hindi nakigbatok sa sakit nga cancer, dili-dali nga maluya og mutaas ang chance ang makasurvive kini. Sa mga dunay cancer gawa sa ining medication, pwede mong mainom o gunom nga to sa siyam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human ka makatake sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, kantong mga dunay maintenance medicine, gumikan sila yung laing nga mga sakit sama sa diabetes, hypertension o guban pa, makatabang sa mga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man or hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 alang sa maayong panlawas. So yeah, affordable kayo ang matang soft gel. Mapalit ninyo sa mga butika. Apil na usab din na sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po ka maka-avail o libre nga consultation. Dito sa Cebu City, naanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Nias konsulasyon, doon na po yung Life Extension Clinic ka namin mutang sa may ADM Building. Sa Barangay Kansa, Gatubangan sa Jollibee. Pwede niyo makontak ka ang hotline sa Life Extension Clinic ang 416-1655 ng 0917-318-1175. Sa Picas, gabay di ka makanunay nga makonstipated. Pag-inomaning super fiber, kay makata bang kayo kini kontra constipation. Sir po kayo ang andamo ng super fiber. Kuha lang kang usaga baso ng tubig. I-mix dito ang usagin ka sa shay ni ini. Unya po ni kagmutsik. Aris buntag before ka mag-breakfast. Kung narin sa gabi ka na before po ka nga matulog. Kung para mas nindot ang resultas pag inom ni mo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
1: Ay, lamig kayo pangapibay galabas sa kadlaong dako. Kanang kape nga init-init o niya. Kanang itong matakamtam gini may galang kalami o niya. Kanang daghang beneficyo ang imuhang kape nga imnon. Okay, di ka magkabalik og tulog. Pero arita may gala sa kape nga makapaligun sa itong kalawasan. Makahatag o dako nga beneficyo sa itong panglawas. Kini may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatelo na mumuha ng kape may gala nga doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry may galang EXL Makabuhay Plus Cups, Coffee Mix 17-in-1. At doon ikini antioxidant properties na magkarikay may galang sa paggahi sa kianan sa dugo. Onya nga to sa kidney nga posibleng mo resulta sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric,

0: Ganoderma, Mangustin, Malunggay, Canela, Bayabas o Grosship. Puro sab kini maingala sa vitamins, minerals, protein and fiber sa maghatag hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapila, gamit ang EXL Makabuhay Plus Capsule Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini maingala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni maingala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.30 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na nga akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
13: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: scemi, tipo un baratto.
1: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
10: Sao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
9: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
10: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
9: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
11: Said living testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing ko sa ospital yung dahil lugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Said Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso Tungaw.
11: Living testimonies. Said Living Testimonies.
12: Ang Said Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, laban tila, kay mababa man ang imong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Said Marketing, ang Said Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
11: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
14: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
12: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
15: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Kulon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
19: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
18: Hindi po kayo gumaling?
19: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan." Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, Talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng mato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
0: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Grabehan na baka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama na 5:45 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Atong correct, alas 5:47. Samtang mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw nga pagtubar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabi na sa cancer, prostate cancer, breast cancer, colon cancer, ug uban pa nga matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga magtuon na dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag ni og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang nga quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron mas babatukan ang ilang mga cancer o sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugos kini o mapugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso diin aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung naasa mo tubo ang cancer. Yaning putlon o yaning nga babagan sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients sa mga kasama nga nag-contain sa blood for cancer foods o gabutabang kini nga mapugnan ang paspas nga makatap sa cancer cells sa inline parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan ang paspas ka magkaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers, may kalibutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo ka mamatay sa sakit nga cancer kung adunay sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa pag-inom sa mga pasyente sa nga dunay cancer, 6 to 9 soft gel matang adlaw ang iyang imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa Cebu Province sa kantidad nga 11 pesos sa matang soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon na doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit ka mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto, mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugatan atong gamot pagon kanadlaw pinagis paginom sa lamian ug dunay tay daghang makong health benefit nga kape kini Vita D Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dunay sa isagol nga vitamin D3 samtang sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix. Dunay kani tawid ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kadunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kay mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan na sa kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaos sa mga cellula gumikanos sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna sa isbuntag mga pita Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lainain ng mga butika pero sa medina sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Rotenda Presinto
4: Dahil back rider sa motor ng babae patay sa aksidente dito sa Naga. Kasama mo sa Brita Diman po, Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
5: Nasunan na Ken Regiman Arnold sa National Highway ni sa Barangay Langtad sa siyudad sa Naga. Ang atong investigador sa Naga Traffic nga atong dya nailabi nga si Police Senior o si Police Staff Sergeant Marciana ni Butiag nga ang nagkaigo ining motor sa Malagtiayon niya sa lugar o kining usa ka Mitsubishi Puso Truck na ginaniho ni ining Hinaro o Hinaro Tapoy sa 68 anyos nga taga Barangay Langtad sa Naga. Ang Malagtiayon at motor ni na Honda Mio ginaniho si Bana na si Agapito Pano, ito tayo si Tiano sa kapit o angkat niya kiniatawa nga si Mitchell Pano sa 29 anyos nga nakalas dito na rival na niya sa Tambalanan. Matod sa investigador nga ilan ang gibuhian kini nga driver sa truck na hapon huwag kay masito na kining maong aksidente sa kadanan. Asama mo sa Naga Police sa kanyang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tapat RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
3: Samtang kahimtang sa Binali Landfill, subling at tukiyon sa konsiyo sa sudad sa Sugbo, sunod simana. Kasama mo sa Balikta Rachman, Ilibolonos.
1: DYHP, Tapat RNN. Report.
6: Subling tukion sa Konseho sa Sugbo kahimtang sa Binali Landfill sa Dakbayan. Usa ka executive session ang gitakda sa City Council sa unang semana nga alang sa maong katayuan. Kinihuman sa gibigayong ocular inspection sa pipila ka mga konsehal di aksa ng sutang pasalidad. Matun sa chairman sa Committee on Environment sa City Council kasi Konseho Jovel Garganera. Kailaw niya ipalangkat sa mga hintungdan ang ilang naobserbahan sa inspection atul sa executive session.
7: Unsa to among na obserbaran sa among pag-ocular amo sa mga pangutana sa mga nahintungan, singan lang din mangilabota, no?
6: Si Konsehal Joel Garganera, ang mga botan sa kagamaran sa kuya ng uban sa ocular inspection, ipabot usap gabaroso o technical report sa konseho sunod semana. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Bolones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
4: Paggamit sa 911 hotline, buti tunlo sa DILG at sa mga tinunaan. Kasama mo sa balita di man, Raymar Pugo.
1: DYHP, Tatak, RMN. Report.
8: Kining nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, giauhag ni Department of the Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga tungaan o ginikanan nga tudluan ang mga bata sa paggamit sa nationwide 911 emergency hotline. Nunot kini sa nahitabong mga insidente sa school shooting ug daotang panahon sa niaging mga buwan. Subay niini, giauhag sab ni Rimulya ang mga magtutudlo og school personnel nga padayong tun-an ang mga safety protocol ug tukmang pagdubag sa mga kalamidad ug uban pang emergency. Nanawagan sab si Rimulya sa PNP o BFP nga padayong paliguno ng ilang kapasidad isip mga first responder. Kasama mo sa balita, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer property. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
9: Pabiling malaumon ang mga desperadong pamilya sa mga nangamising sa halapad nga flash flood sa Nepal, taliwa sa nagpadayong search and rescue operations. Usa ka semana na ang nakalabay sukad migo ang maong katalagman sa Himalayan Border Region. sitwasyon. Dunay pipila ang naglaom nga makita pa nila ang ilang mga mahal sa kinabuhi nga buhi o naluwas ra sa maong kalamidad. Samtang ang uban, andam na alang sa posibilidad nga bisag makita nila ang patayang lawas. Ang naitabong katalagman ni ato Agosto 26, gikonsidera na karon nga usa sa mga deadliest disaster nga maigo sa Himalayan Nation sa nanglabay nga katuigan. Ang maong panghitabo ni kalas na sobra sa 1,200 ka mga tao o sobra sa 4,750 pa ang gigatahong na missing sa Nepal o sa Tibet region sa China. Kasama mo sa abroad ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wala nilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawon Liniment Oil kanayanto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninlot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang said Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic o 12 pesos sa baalang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
3: Alam niyo ba na simulated at 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas sa. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samtang dugang balita, Cebu City Medical Center andam na pagdawat sa mga pasyente nga apektuhan sa toxic haze nga mitabon diri sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hayag nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Andam ang Cebu City Medical Center kung si CMC pagdawat sa mga pasyente nga maapektahan sa toxic haze nga nitabon sa syudad. Partikular sa respiratory illnesses, cardiovascular issues o guban pa. Kining manasulta ni Konsehal Dave Tumulak nga nisusi sa maong tamalanan kaghapong adlaw. Ang Konsehal nga chairman sa Committee on Health sa City Council iauhag usab sa mga health center pag-andam sa panginahanglan sa ubang pasyente.
10: Iauhag sad nato ang tanan natong mga health center sa pag-atiman sa mga pasyente kung ugaling ng kinahanglan ng kinig-nebulizer para sa pagpaaso sa mapanamitan sa mga hubakon para dili na madaan dito sa CCMC.
6: Sa susamang kalambuan, gawang sa tumulak ang mga subuanon nga magbatgon o magmain ng pingon aron di matakbuyan o sakit tungod sa haze.
10: Mientras tantong misaka pa ang air quality index dili sa tungdakbayan, dili lang una maglakaw-lakaw o dili mangani kini-importante. Kung mulakaw mangani, magsulob lang kanunay sa mask aron marikayan nga magkasakit karong panahon na.
6: Si Konsehal Dave Tumula kang haze kung aso nagikan sa forest fire sa Indonesia na padpad o nabot sugbo tungod sa hanging habagat. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata. RMN
1: Radyo mo nationwide
11: DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan. Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, angay mga andam na usaba mga motorista alang sa posibleng pagsaka na usab sa presyo sa lana sunod simana. Kini tungod sa padayon pagtaas sa presyo sa lana at usay katulong adlaw sa patigayon sa world market. Subay sa padayon pagbinayloay ug pagpangata ake sa Estados Unidos ug Iran, bisaka usab ang presyo sa lana diin ang krudo, nitaas kini og balik 4 pesos og 60 centavos kada litro, 3 pesos og 90 centavos kada litro alang sa gasolina ug 4.50 matag litro sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa aba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipag-
1: Radyo mo nationwide.
3: Samtang ko bang kontraktor nga nitrabaho sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building panayagan na ningil sa nabiling bayranan sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Rajaman, Elibolonas.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Padayong naningil sa kagamanan sa Baisugbo ang ubang kontraktor nga nagtrabaho sa Cebu City Medical Center kung si CCMC Building. Kinitawag niya yung wapahot ni bayad sa nakapay ng mga administrasyon ang CCMC Building. Doon na ay 15 ka kontraktor so katisugdan pagtukod netong tuwing 2015. Mato ni Mayor Nestor Archival Gausas sa porsigidong naningil mawang CE Padilla Construction nga mao ni trabaho sa Phase 1 o Phase 2 sa maong proyekto. Apan gipadayag sa mayor nga lisod mabayaran ang mga kontraktor sa nabiling claim ni ini. Tungkol kay yung wide komento sa ilang itrabaho sa CCMC Building.
12: Daghan kay ilang itrabaho na walay dokumento kundi masatakabayan ani kaya walang dokumento.
6: Si Mayor Nestor Archival na sayran niya ang CCMC Building para ang itrabaho pinagi sa bagong kontraktor ni ining Dakay Construction and Development Corporation kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man Eli Balanos, DYHP Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
3: Ganun eh kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamin. Sa makuha ang B vitamins mga kasama sa pagkaon natong itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule gawa sa B vitamins sa mga kasama. May laing disease pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimog kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, nanatay winner ka na butaga mga kasama. Nasakpan ka na minaw sa DYHP RM sa buma ka na batong palipay. Si kasamahan Julius, malinig ka standby na kasamahan Julius. Good morning, Julius.
13: Good morning, kasama
3: ko. Good morning, Sugbo. Hola, kasamihan. Mahin, Sugbo. Diyan na natin nasakpan. Ano din nasakpan? Ma'am, nasakpan na ni Jai. Ato ni Pasasan. Na,
13: Laidad mo.
3: 59. 59. Usakatikang na lang. Senior na. Ah, pila ka mo kayong mga anak, ma'am?
13: Unom.
3: Mga dagko na?
13: Oh, 35 ang magulang.
3: 35 ang magulang. Sa ito pa, 24. Oh, kwan na ka na kuwan di ay? 24 ka ng anak? Klaro kayo. Klaro kayo sa mga ito. Dagko na niyo mga anak. So, saan na may panginabuhi ni Moron?
13: Nagtrabaho ko, Dicker Teacher, diri sa
3: Dicker Teacher. Pero may kamaminag di ba HP?
13: Kada buntag.
3: Kada buntag. So, kung na naman ito, mag-inagbay nga pahalip. Boy!
13: Salamat
3: sa mga binabang. Salamat kayo.

0: Kau pada aku dari kesamaan lain yang beri sekarat. Ini yang kesamaan Julius Bali. DYHP. Tetap. Amen.
1: Yeah. Yeah. Dalam. Dalam. Sayang. Kembali. Kena. Birahi. Baik saya semua kok. Kira nggak kira sihat nggak? Dinikir nggak teacher kira sini ya Wan bah? Oh, baik kira saya mama. Oh, teacher kira nggak saya sini ya Wan? Oh. Dengan selamat kesama ke Julius Belili Bagaman di Kesa News Department Oh, sa Research Department Kita tunggu apa berikutan Giperenta sa nabantong Nang Herbal Capsule Sa kami saya Anak Mindrao Ang original Koi Herbal Capsule Suplemento ng ikan sa pariya Kamungga Garlic Luyog Ginseng Koi Herbal Capsule Barato na Epektibo pa
2: Mga timayin hang Yaka dunay Daghan sa sing sumulawas Nodil ka regular Kapag magawa sa imong hugaw Doi ka may lisa Nabuto ni Matian Baka sinati kag insomnia Kanunay nga magsingitang imong ulo Para kinsa kalawasan Nagdutahan Dilipagin hamis sa imong kutis For memory excess weight Chronic respiratory or sinus problems si na pagkaluya sa mga lawas. Busa, huwag tangan ka ng mga toksin sa mga lawas para imong maangko ng maayong kapag lawas. Pag inong matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakatuso.
1: Ay, ba naman tayo oras bigger morag na kay Kwan ha? Greetings kasamang Ken.
2: Ako ni Iapin kasamang Arnold kay sumpay ni si mong greeting kaganina niya sa lungsod sa pahili ha?
1: Pa man rin yung homand ay. Oh, sige.
2: Kado kay naas pa initan.
1: Naas pa initan sa Bambina niya ay.
2: Naas ina Bambina.
1: Ah, si Billy o Nick Coronado sa Barili Market mga utanon ganina pa initan to ganina
2: sa mga utanon
1: sa
2: mga utanon
1: sa Barili Market sa may utanon nga area si Billy og Nick Coronado ganina sila dito ron sa Barili Market mangutan ninyo diha sa Mercado Publico sa Barili beting kusuga si Pa kung kayo may ganang DYHP salamat kayo sa pagpamina ninyo ha mga kasama wala ba tayo oras sa kana lang sa kanito mo kang parsa sa DYHP aramin sa buka kami ang mga tigbalita
2: kinagin ni Radio Man Ken Galinea
1: ako sa inyo Radio Man Arnold Busamante magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangturug ba sa samang takna o sa samang sibianan at ang inigalas kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo kabasod ka ng dayon sa Straight to the Point ay kalibot matagal lang turan daigang Diyos praise the Lord hallelujah Sabakadiri.
3: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Hala, Madi! Naopirahan na ganda si Inday sa iyang bungi!
6: Oo! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
6: Ado na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kag sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kutis sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:18.
12: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
12: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol and candy flavors. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by United Home Kidlets, Chewable Paracetamol and Candy Flavors. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, is simply to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
11: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
16: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
11: Kini lang gyapon yung boss nga dagat sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Biyernes ug pitsa 4 na buwan sa September tuiga 2026.
16: Straight to the point.
11: Sa gihapon, natagantag pagtaga ng mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagawan-uman nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
11: Nagunas to may sgutanan karong nga buntaga mga kahigalaan. Nasinati nga haze sa Sugbo mas ni grabe pa og base sa monitoring sa DENR nagpabilin nga acutely unhealthy ang hangin sa Metro Cebu.
16: Straight to the point.
11: Tagadarig pagtagad na buntaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
11: Mao nga subay niini ang Department of Health sa Central Visayas ni Patuman og heightened alert sa tanang hospitals og ubang mga health facilities alang sa mga pasyente nga posibleng makasinati og epekto sa haze.
16: Straight to the point.
11: Labi na tong dunay mga problema sa respiratory ha. Magbantay gyud. Mahimo nga magmask na gyud mga sukin tigpaminaw.
16: Straight to the point.
11: Og andak bayan sa Sugbo gubang mga LGU ni kanselar nga ni kanselar sa ilang mga klase sa face to face nga classes ni lugway sa suspension hangtod na mga higala karong adlaw tungod sa nagpabilin nga dili maayong kalidad sa hangin.
16: Straight to the point.
11: Mao na nga online class lang sa gihapon. Hangtod karon gumikan may gala sa extension nga gihatag sa pagsuspende sa face to face nga klase.
16: Straight to the point.
11: Pero ang mga estudyante inday ken bisan pa man og face to face nga klase. Online class pero mangayo gyud pag baon. Mapiktaran ang baon ani kay may face to face nga klase. Ang mga bata may ngayon nga klase man basta klase na gyud pag baon.

0: uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Governor Pambarikwatro sa laing bahin makigdagbo karong adlaw sa energy stakeholders. Taliwa sa nagpadayong rotational brownout sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Grabe bitaw nito nis nating a brownout ron mga sukit dig paminaw. Hasta mga hospitals apektahan mahigalas brownout ha. O gahinaut utang ilang mga generators ipakuan lang yun na, no? Grabe po itong mga importante gig kayo ha. Automatic na yun o panalita yun na brownout ito mga importante nga mga functions mga higala sa hospitals kay maluoy ta may galain taon sa mga pasyente.
1: Straight to the point.
0: Nga pagtagad sa karong nga butagas tuban uban may higala nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: O sa laing bahin dito sa kauluhan ang Sandigang Bayan ni mando na pag-release ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan gikan sa hospital detention.
1: Straight to the point.
0: Kada nagpagtagad ron mahigala kay ang kanhi sekretary nga si Manuel Bunuan mga sukit ti paminaw matud pa himuon kini nga state witness mo na nga dili na ni mapriso mga sukit ti paminaw.
1: Straight to the point.
0: Siya may mutudlo mahigala sa uban matud pa ato ning klarohon ha tagad tarik pagtagad ron butaga sab sa atong pagawan uban ining atong tulumanon ning inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang atong ipadayon pad paghisgot ang dugang mga angles sa nitabo nga impeachment trial, ika-21 days na sa impeachment trial. Sa ito pa, 525 million na ang gasto, mga higala. Sa atong kwintada, 25 million per day. Kanang 25 million manay sulti, may gala ni Win Gatsalian, ha? O ni Ping Lacson, nga 25 million a day ang gasto sa Senate. Sa ito pa, sa 21 days na, ni gasto na ang Senado o 525 million ni ining impeachment trial.
1: Straight to the point.
0: Kumusta? Atong himay-himayon ang dugang pa mga angles. Karong buntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Ug unya ang House Prosecution Panel wa pa mahigala murag nagduha-duha sa karon ilang gitun-an, ha? Kung ila pa bang ipadayon ang mo desisyon sila kung laktawan ba nila ang bribery nga article sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ila sa ang gitimbang-timbang, murag laktawan na lang ng uban, mahigala ng mga artikol. Maparihan ni mahigala atong Article 4, labot mahigala, gi-appeal dito mga kagalan, inciting to sedition o gang grave threats. Sa 11 ka mga witnesses, tulo ray gi-present. Karon mahigala, ang laing artikol na po, di na lang po no, ipadayon, ha? Pero ila pang ito na anong ipadayon ba o dili? Aha.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad rubuntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, Senador Juan Miguel Subiri, nipasabot nga igo lang siyang nagmatinud-anon sa iyang gibati, dihang namahayag nga gikapoy na siya sa 12 ka oras nga trabaho sa Senado. Nideliver may gilag privilege speech si Miguel Subiri yung siya kapoy na kuwanin. Sana iya gikapoy sa trabaho or gikapoy na sa impeachment, ha? Kailangan ba po mga tao nga magikapoy na mga sukitig paminaw? Nga naman, kay, to be very honest, kung imong i-evaluate yun, mga higala, ang impeachment trial, muna ilang ibalhin na po o hearing, wapa mga higala ma-desisyon kung ma-ibalhin ka nus aba. Kay kini mong impeachment trial, dahil alas 10 lagi kutubo sa alas 3, so kanang mga orasa, oras na ngating trabaho. So kinsa may unahon dai sa mga tao na amantay mga personal sad nga mga trabaho. Mao kana nga unahon gyud nato mga personal, gawas ko magyampungad na lang ka sa TV. Magyampungad na lang ka sa internet, magdiha sa imong cellphones. Ug magyampungad lang sa kadiha masakpan ka sa imong employer ma ikaw pay una matanggal hinoo. So mana nga posible ilang ibalhin eh, pero unsa pa man ka interesado ang mga tao, ha? Kung ari mahigala sa 10 to 3 mo kumpit siya sa mga tao nga nanarbaho. Pananglitan og nag-opisina ka, di man po pwede magsigil lang kag-monitor sa impeachment. Og aripog ka mahigala sa mag-drive sa ka, nga mag-driver ka karon og magsigil kag-monitor impeachment. No? So maghuwat lang sa atong programa sa DYHP, kay ato mang ma-explain. Pero ingon kang live, wa na. Kamantay mo, gamay nag-interest mga higala, gamay ang interest sa katawahan, gamay na lang ang mga live viewers. Unya kung ibalhin ni sa hapon, alas 3, padung na nga to sa taas, pwede, pero mo kumpit na po sa mga teleserye. O na medyo ilang istadihan noon ang sabay maayo, ani? Pura man og nawad ang nag-interest ang mga tao.
1: Straight to the point.
0: At nagpagtagad, rubutaga, mahigala, og ang ato.

0: straight to the point.
1: Pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Katali lang, nagkalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
5: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
6: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 39 binas sa atong pagwanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Nipata mo aris itong dugang discussions may galalabot sa impeachment trial at sa dawatan ng report council kauban on board sa patrol na iduha ka motor na binanggaay sa Rabaya Street, Dakbayan sa Talisay. Paminaw ang taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
4: DYHP. RMM Report.
5: Radyo Man, Attorney Rufiel, atong striking force patrol o ba ni Speed Pilot Vigil sa Bansong nga taron sa may Rabaya Street na ining mga orasa sa Talisa. Ito mo ining panag-igo sa duha ka motorsiklo. Makita na lang siguro niya sokmed no, atong mga sayo ng mga video o hulagway nga nagligtas ba diri ang duha ka driver no, ang driver sa usa ka motor o kining driver aning usa ka motor sa atong live mo ni ay pagkaguba ng doon nga bahay sa XRM o niya iyang ikaigo kining Honda Bitsad nga motosiklo. Ang mga angol at Sir Rufiel na karga na rin sa ambulance sa Tabunok ambulance o ni ang driver aning Honda Bit ang driver ining XRM niya ito sakay na sa ambulance sa Talisay City Government dito no? So mo ni ang unang itawgan ato nga mga sakop sa City Tuda nga ni support sa maong alarma diri sa may Rabaya Street. Labahin ni siya nga barangay, no? O doon ay sa Kansuhong. O saan niya sa inyong Gatika? Kansuhong o ano? O saan niya sa inyong diri nga barangay na mo, ma'am? Ah? San Roque. Yan, dito sa Atbang. Ang sa Atbang, ang Kansuhong. So, kini sa Atbang, Kansuhong. Kasi niya habig sa San Roque. So, naani nagkaigo diretso sa Rabaya Street, no? So, nakabugda yun eh sa haot sa trapiko kaganihang mga pasado alasayt Attorney Rufiel, no? So, atong City Tuda, o kami ni Speed Pilot Jesus Mampong, abot kami dito sa area. O niya, ang ambulance unang itawagan sa City Government niya, medyo na dilatar man, wabay ba yun sa erasyon. Ang ambulance sa Tabunok, may ipagaga na lang kay doon ang head injury o dakong samad ang laangkon sa driver ani, no? Kung, lalo tayo mga lang, ali?
6: Sa target, ako kami nakuha ang mga pasinde. Nakuha na kung saan lang.
5: Kuha na? Ah, sige. Ato ni Kong, kining driver ani, yung lag range, no? Ang driver ani, yung XRM nga ito, wala naman siya open wounds, pero at least siya may hope kung kanyang abaga. Naroon siya aning ambulance sa Talisay City Government. O niya, kinirong sa kuan, sa target kining ambulance sa Tabunok. Pero siya mga nga, ani sir, kining unahong taling kuan sir, kining driver ani Honda Beat. Maunis ka. Si Reniel Nibris pag San Roque Talisay. Katong ko sa sir, katong galing ko rito. Paunon pa. So, paunon pa ni Ron. So, pagkakaroon na ito ni Rufiel, no, niining mga orasa. So, nakugsaman ni Nibris, no, sa iyang bukton o gulo. So, kining driver sa XRM, on iyang motor, no? On iyang pagkaguba, ano iyang do. So, meaning, on iyang impact na otso o na guba yun ang iyang yantas niya. Nagawas yun ang interior sa iyang ligid, no? Ipunta na kaniroon sa atong City Fuda personnel, kining driver sa XRM, no? So, ang paningan. So, yung answer, pala niya. Angkara. Tingnan sir. Total on. Johnny Samontanis. Johnny Samontanis. So mauni diri. O naa si aning ambulance sa Talisay City Government na dugay-dugay yun abot ato ni Rufiel, no? Mga pasado alas 6 mid diri. Alas 6 mid na lang wa pa sila kaabot unya maguhay pa nila abot sila na ni Atikaso. Meaning driver aning XRM ang Tabunok ambulance mao na lay unang gidispatch diri kay medyo nalangal ang ambulance sa Talisay City Government. So, mani Atty. Rupin, no? Ang aksidentes kanalan, ya, atong na-intersected sa tamtang padungta sa habagatang bahin sa Sugbo. Uban ako si State Pilot Jesus Mampong sa atong Striking Force Patrol. Ako niyong Radyo Man, Paul Lauro, BYHP, tapak RMN.
2: Salamat, Paul Lauro, sa iyong report. Atong tak na la size 44 na standby sa atong dugang discussion karon taon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala size 46 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Now, atong balik-balikan mahigala ng atong mga discussions. Labot mga higala ining impeachment trial. Daghanag ang gulo, eh. Ha? Daghanag ang gulo sa mga isgutan. Muna nga, kung naa mga higala sa akong kabahin nga madayon ng impeachment trial, nga ipadayon yun, 25 milyon sa bay gasto kada adlaw. Sa ako na lang pong kaugalingon, makaingon lang sa ko nga, okay na lang po na, kay di na ta maglisod kung sa itong isgutan. Kada adlaw, nagitay mga issues, mga higala, daghang mga angles nga itong tagag-pagtagag. Pero mo lagi na, ang uban mga higala, ubay-ubay na ning mga wala na magsunod, gipang laay na, pero sige lang, sunod lang mo padayon sa DYHP o GAY-FM. Kaya ito man ang isummarize na lang kung sa mga nahitabo, no? Atul sa impeachment trial. So mo lagi na, nga, nahitabo mga kaigalaan, ilang gipresent si Attorney Michael Pua, ang usa sa mga defense counsel. Inana ka, kinini ang risk taker ang prosecution mga higala nga ilang gi-present as hostile witness ang abogado pagyod mga kaigalaan sa depensa. Kung tanaw nimo medyo kung na-cornel nila dai dako ning paukyab yod. Kung na-cornel nila si Attorney Kuwa, ang problema wa man ma-cornel atol sa cross examination.
10: Straight to the point.
9: Kada bang limang kausan ka dakong risgo man gud mga higala ang makarelate ani ang mga practicing lawyers. Dakong risgo nga mo present kag hostile witness. That's a big risk already. Kay buti pasabot hostile witness gani na. Dili na mo laban sa inyong interes, tuan na sa interes sa pikas. So ikatulo si Michael Pua nga gi-present as hostile witness. Unsa may nakadakong risgo kang Michael Pua? Kay si Michael Pua abogado, gawas ng abogado, abogado sa depensa, spokesperson pa yun sa vice presidente, ang ilang gi-present as hostile witness.
10: Straight to the point.
9: So, actually, kung kaya nila nga ilang mapindown si Attorney Michael Puwada, actually, dakong impact. Dakong impact ilan na corner ba? Dakong impact kailimang ka na, tanawa. Dakong maning nga paukyab. Imagine ka nang imong gitawag ang lawyer nga imong kontra. Gipot testify nimo in your favor? Kana, kung sigurado mo nga inyong makorner, dili gani nimo makorner, dako po ning pagkahagba nimo. Duha may effect. So, gibana-bana, ginig maayo unta day, kung muginan siya bata or mualkansita kung atong i-present si Attorney Michael Pua.
10: Straight to the point.
9: Doon naman ay case conference yun sila. I don't know haon sa kinitabo sa prosecution kay unsay ilang dynamics daday. Doon na ba na sila'y case conference? So doon na yun siguro. Ilan ang gisabutan? Ating i-present si Michael Pua o dili timbang-timbangon din mo nagmaayo kung atong i-present magkaginansya ba ito o maalkansita? Ha? Motog, example, kato si Solayka Lopez. Akong i-evaluate ha, kung ilan itong i-present alkansi sila. So sakto sila nga wala na i-present. Asa itong sheriff sa Davao o ginatong i-present, alkansi hon sila. So imugin ang itimbang-timbang ang imong pag-present o witness. Labi na hostile witness. Giunsa man nila ni, ilan na yung sabutan? Kaya ugi mong tanawan ba ya? Kita ba yung mana kung yun? Human ka na kakita, ina na kakuan, hamayin ko nga, karoon nasugod na kong believe sa prosecution. Ni-believe ko sa ilang pagka-risk taker. Haraman pagka-exhibitionist, diba? Kursunada, bitay, kursunada. Ang problema, kung kursunada ka, imog yung isagol, ang kursunada o niya, surbol yung kasad. E kursunada lang ka, mahigala o niya, huwag ka kasabot o sa'yo may tabo. Sus, ginoo ko. Tanawa, imong evaluate sa honest to goodness, kisa'y na-alkansi atong pag-present na Michael Pua, aguroy. Bisat ng dili, mga lawyers, yung nagtanaw na ito. Magkasabot sila, daku ang alkansi sa prosecution, ano eh?
10: Straight to the point.
9: Ha? Plus, gigamitan pag yung termino nga, abogadong walang alam, my goodness. Abogadong walang alam, atol sa offer of testimony. Kaya ba, wala meeting ni Daikin, magkuhan ko ba, kung sakin itabok nila sa prosecution, no? Wala mag-iahay na lang, dahil nga, sige ka mo lang. Pero nagduda ko, kung saan, nagtinabangay ni sila, kaya nag-meeting magod, panalitan ha, o meeting mga kagilaan, o appeal ka sa meeting, di hamingon siguro ka, hindi nga, kada nang so, sabot na taon sa may tumbuhaton na niya, ipresent si Michael Pua, inyong itimbang-timbang. Inyo ng decision kung ipresent. Now, inipresent on sa may tumbuhaton, on sa may offer of testimony, ani. At tumbutangan nila, abogadong walang alam. Badlong siguro ka gamay. Tingali ka nang, why nakabadlong nila? Kada bang, within ninyo ba nga, kada siguro nga termino, dito siguro na ito nagamiton. Ha? Kay, fellow lawyer, number one, fellow lawyer ni mo na, number two, sigurado kang walang alam, basi bumirang ni mo, ikaw may walang alam, uaw kayo. Ikatulo, bad optics in the public because this kind of proceedings is not only heard within the four corners of the courtroom. This is publicized, well publicized, and the whole country nagmonitor ani. Do you think ang katawang Pilipinhon ganahan ni mo o maghinambog ka? So, di-evaluate mo itong maayon doon naman kung anong kaya. Ga-evaluate ba nila o nagkasinabot sila mo o nagkasinabot silang utok? Huwag ka naman nakatimbang mga dila siguro taana. Pari ba ang kabantay ka na within the group ba nga? Dila siguro taana. Ako na siguro, hinahinay na siguro ta. Kay kini mahigalan ni bumirang tanan. Kini maong sitwasyon. Kay kanagod pag nga ni mo, gabugadong walang alam. Bisan pa mahigalag, any person nga nakastunga-tunga ba ka nang tarong lang ka nga tao ba? Di ka mo dapig Duterte, di ka mo dapig mahigalang Marcos. Tarong lang ka ba? Pag ingon, mga ka sa imong isig ka tao, isig ka lawyer nga abogadong walang alam, imong gamitan ang nga termino, medyo makunot yung agtang ni mo day. Dili maayo sa nanana. For mo igigamit niya nga termino, unya, og imong i-justify nga moingon siya mahigala nga ang butbal sa butbal na nga kinini ang why personal knowledge? Lahi na gid kayo. Kaya ka nang no personal knowledge o mauman na yung magbutpasabot, o sa man, nagkuwang na ikag vocabulary. Wala ka mangita laing termino. Na may laing mga vocabulary nga dili ba harsh sa imong fellow lawyer. Dili harsh sa paminos publiko because, sultian tala mo ha, it's a bad optics in the public mga higala nga muhingaan ka sa imong fellow lawyer o abogadong walang alam. Sa man, are you short of arguments? Are you short of evidence? Ha? Bankrupt of evidence mo? Bankrupt of arguments mo? Kaya umingon ka nga, kanana ang walang personal knowledge, no personal knowledge, it's a legal term ang good nga, kanana ang wala kay masulti anang butanga, kay wala ka personally nakakita, dili ka maka-witness anang butanga. Ug imo nang ihubad into Tagalog, nga mauna imong pagkahubad, nga abogadong walang alam, foul day. Ha? Doon na may, mas may pa ilang ibili na lang ng termino nga abogado nga way personal knowledge. Kaya nga naman, it's an, kana nga terminology, related man na mahigala sa rules and evidence. Kaya may kang abogadong walang alam, muna mag-abogadong way utok, way nahibawaan. Ha? Doon naman ko yung mga in English, tamantay kabisan sa atong mga balita, o labi na mga legal terminologies nga, mas mayo nga imong ibili na lang ang in English, kunta sa imong hubaron, nga malahi ang meaning, o imong hubaron na giyod mga higala. Maningkamot mamik, panitang kami sa radio. Kanang in English mga higalaan, among hubaron sa Binisaya, so that everybody can understand of what we are talking about here. Ha? Kay isod man kay magsigitag in English dire. Dili man makasabot ang tanan. So among ihubad nga masabtan gyud hasta mahigala ang masa nga mo among target audience kasabot sila. So nighubad nimo dunay mga terminology sa English nga dili na gyud mahubad nimo Bisaya because malain na meaning. Ako example ha, even ang pag-asa mga sukid di paminaw, di ba nagtagsag sa og hulban. Inigreport sa pag-asa maingon ang pag-asa mga higala nga kamantay mo. Maingon pag-asa tail end of a cold front. Ang samang tail end of a cold front. I-report sa pag-asa na mo na yung terminong gamito nila. Kaya kung imo ng Bisayon, tagsa-tagsaon, tail end of cold front, sa tupa, tail end, ikog sa tumoy, o bugnaw sa atubangan. Jumain mo paminaon, hinonday? Ah, simple naman na, tail end of a cold front. Tail end of a cold front. Mayroon yun, pag-asa nga, ang atong kahimtang sa panahon, ang adlaw mo silang sa Sidlakan mo, sawap sa kasadpan mo, ang bunay mo taob, karong kuan, ang atong kadagatan, kasarangan, o doon ay tail end of a cold front. Dili na Bisayon. Kaya kung imong Bisayon, ang tail end, tail, sa tupa, ikog, end, tumoy, ha? Of a cold front, sa tupa, bugnaw, sa tupa, imong Bisayon, ikog sa tumoy, nga bugnaw, nga tubangan. Ay! Di na lang mo Bisayon na, di na lang, ha? Masabi pa pasabot, tumingon pag sa tail end of a cold front, doon ay kahimtang sa panahon nga nag-abot ang bugnaw ba o ang init nga mo resulta na mahigala o mga cloudy skies mo namin madag-umon na itong kalangitan gumikan sa tail end of a cold front, makasinatitag madag-umon nga kalangitan, doon ay patak-patak nga mga pag-ulan o doon ay occasional nga mga thunderstorms. Why? Because doon na may tail end of a cold front. Huwag imo gumisayon ng tail end of a cold front nga pag-asa man ang terminology, scientific man ang terminology. So imong hubaron ang mga kuan nga ang adlaw misilang sa kuan ang kadagatan nya dunay ang panahon ang baod dunay kasarangan ana hubaron sa Bisaya but dunay mga portions hindi mahubad word for word. Imo inyo tail end of a cold front sa tupa ikog sa tumoy nga bugnaw ang atubangan. Ay. Unsa man ang mga taon sa man ang ikuga na ito mo igod nga na namugnaw ng atubanga? Pasamayo ng mga tao hindi kanya pagtaro mo niya hanan na tayo itong kahintang sa panahon na kilat-kilat naman ganyan binuang pa mo siyang report. Itong balikan mahigala kini sa attorney Jay Tolosa. Jay Tolosa may no? Bida. Istorya bita may attorney sa Latandre day. Dili pag guna kuan. Kay sila masugat-sugat sa Manila. Mga bata pag ginawa. Pag ni mga nahandol ka sa dagko. Nga, kana bang mas mayo yun nga dili magara-gara. Wag yun mawa na to. Wag yun. Netanaw na ba ni mo ang imong giingan nga abogadong walang alam. Everybody knows. Ha? Nga nakakita sa trial. During the time sa attorney puwa mo ni cross-examine sa iyang fellow lawyer, dili to hostile witness, kato si Wamil, kuwa, si PA lawyer itong gipresent, very courteous si attorney puwa eh. Pag cross-examine niya, putagak yun si Wamil, ka na bang nasood yun si corner ba? Kabantay mo? Ingon, attorney puwa, yung white script sa attorney puwa eh. Pagpangutan ng attorney puwa, mahigala nga, sabi mo kahapon nga, kuan, kanang, si Vice President Sara Duterte Regiod ang na inyong nalikuan doon na mo inyong gisubject sa audit kay Sara may Vice President nga na ay confidential funds tama po ba? Tama. Unya nagsugod ka o gana na ang Nagsugod ka sa kuwa ikpaw ng 2014. Tama ba? Na, o tama. Hinay nga pangutan na day. Due respect to the fellow lawyer. Pero tagak. Pag-ingon pa nga. Sara Duterte lang yun. Pag 2014, di amay dokumento. Nga doon ay confidential funds. Ang vice president. O, tanawa. Tanaw siya, okay. Ug anang 2014, dili pa si Sara mo yung vice president. O, naman ka na day. Kalma nga pangutana. Kalma prop. Na-corner niya. Na-corner ang witness. Pero kining usa nga iyang gipangutana sa Atty. Puagi, pagsugod pa lang may kagayon, diin na nadaag, abogado nga lang alam. Nga pag-corner pa na siya may na, sus, nagkamamo ang iyang script. Ay! Ay! Tagbaw-tagpangay kay asa dapat iyang script. Ay! Nawagtang sa script sa diyang giobjikan mga sukit, di ba binaw? Giobjikan? Di, nawa sa kay iyong sisikudiro, proceed to another point. Move on. Pag-anan si Chico Dero, move on. Tanong siya, yeah, wala na ma-follow ng script na. Pangitaon siya na ito. Imong ingnon, abogado walang alam. Wa ka mabalaka ang terminuha, day. Kuya, ano? Muna kayo ko. Duha ka butang ni believe na ko sa prosecution o ginahinay. Number one, labihan ka risk taker nila. Nga si Attorney Puwa ilang gi-present as hostile witness. Risgo kay silang kabahin na talawa. O siya ni Tabo, nabadi sila nakuha. Di nalkansi. Ikaduha, makabilib ka sa Tambugiro. Aste. Di manday ko mga ano, kwan. Hambugiro ang ilang termino. Ako, di lang kumingong Hambugiro. With your respect na lang. Mayroon lang ko nga, iya lang yun siguro itong kinaiya o roon sa ba. Ha? Pero, na, ang mga termino ko sa agipangan, hambugiro agining attorney tulo sa pagkahambog pagka. Ang ako, di ko ganahan mo nga, ginambog ako na inyong siguro dahil nga kwan. Di lang kung ma-appel nila, mingon ako nga, anang pag-mention niya na ang abogado nga lang alam na kalingo-lingo, giko. Kalingo-lingo, giko ka grabe, ha, eh. Ka-afford ka musulting abogado nga lang alam sa imong fellow lawyer. Ka-afford ka musulting abogado nga lang alam, kita ba ikaw sa kaliber ni Pua? Kita ka, pag-cross-examine ni Pua, why script? Argue ni Pua, mahigala, why script? Kalma, kita ka? Nga ikaw nga scripted, ikaw pa mingon nga, abogado nga lang alam, sus, pag-abot pa sa unahan, si Chis Escudero pa hinuin ingon, ato ni Pua, tulungan mo na lang yung abogado. Ang walang alam, iyang giinag, walang alam, siya pa'y giinan nga, ay, i-player ko ito kaya, names, katong ingon niya, tulungan be, nakariha, amatong, katong portion. Sige, tulungan mo na lang. Nagkalisod sa pangutana. Liingon si Chis Escudero, Atty. Pua, tulungan mo na lang si Atty. Tulusa. Kanay. Sige dong. Play. Okay, play.
2: Where he's, what he's trying to say. So I can actually help answer him intelligently.
11: Can you help him, Atty.
2: Yes.
11: Pua?
12: Can you help him?
2: I'm not saying na hindi kailangan may correlation yung success doon sa isusumitin mo na evidence of success. Oh. Hindi kailangan related may correlation.
11: You're not saying that.
2: I'm not saying that. I know where he's what he's trying to say. So I can actually help answer him intelligently.
11: Can you help him, Attorney
12: yes.
11: Pua?
9: Okay, pause. Tanawa. Naglisod siya, palusod siya pangutana. Diningaw na si Chis Escudero. Can you help him, Attorney Pua? Taon po doy. Kanang, ayaw lagi pag... Kanang mamuna ba kang mo-look down bitaw sa isig katao nga? Sakin sa mga kataon, uy. Ha? Tanawa niyo mong fellow lawyer as equal ni mo. Pareha man tag napasaran. Iniabot sa kurti, pareha man tag lingkuranan. Do not underestimate. Bisag kinsa pa na diya. My God. Ato nang tiwason unyang taon-taon. Standby na ako sa alas Arimen 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:04 na, standby.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: Unang mga dokumento pong ito.
15: MMDA General Manager Nicolas Torre III hindi sisibakin sa pwesto sa kabila ng isyung pagdaan sa EDSA busway gamit ang pribadong sasakyan.
16: At sa balitang sports, Alex Iala nasungkit ang back-to-back win. Pasok na sa third round ng US Open. Ito ang RMN Power of Hyper Local. RMN.
17: Weather Report.
16: Patuloy na makakaapekto ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw hanggang sa Sabado at Linggo. Ayon sa DOST Pagasa, partikular na uulanin ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Makulimlim na kalangitan naman na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang aasahan sa iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, mainit na panahon naman ang mararanasan sa Bicol Region, Visayas at Mindanao, pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan dulot naman ng localized thunderstorms.
18: At inaasahan naman natin bukas na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Calabarzon, sa bahagi din ng mga ng Mindoro provinces, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Antique at sa Maynilaan, dulot nga rin pa rin yan ng Southwest Monsoon o Habagat. So pagdating ng araw ng Linggo, inaasahan natin na mababawasan na yung mga pag-ulang mararanasan, bagamat sa may bahagi pa rin ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, maging sa Cavite, Batangas, at sa Mindoro provinces, sa Occidental at Oriental Mindoro, posible pa rin makaranas na kuminsay malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya mga kababayan, iba yung pag-ingat po dahil magpapatuloy pa rin nga itong ulan na dala ng habagat.
16: Si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina. Samantala, mababa naman ang chance ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo sa silangan ng Extreme Northern Luzon.
15: Suspendido po ang face-to-face classes sa 16 na lugar sa ating bansa ngayong araw dahil nga sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at hindi magandang kalidad ng hangin, bunsod naman ng forest fire sa Indonesia. Sa inilabas na kautusan ng Palasyo ng Malacanang, ipatutupad muna ang alternative learning modes at learning continuity measures sa mga sumusunod na lugar: Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ipinauubay naman sa lokal na pamahalaan ang suspensyon ng klase sa mga hindi nabanggit na lugar.
16: Siyam na bahay sa dinalupihan Bataan ang winasak ng flash floods. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan.
19: Siyam na bahay ang halos nawasak nang biglang rumagasa ang flash floods sa Pita River sa Purok 5, Barangay Pita, dinalupihan Bataan, kung saan isa sa mga bahay ang tuluyang inanod ng malakas na agos. Kinumpirma ito ni dinalupihan Mayor Herman Tong Santos na nagulat ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng ilog nang biglang tumaas at bumilis ang agos ng tubig. May mga troso rin o manong tinangay ng rumaragas ang baha kahit walang malakas na ulan sa lugar. Ayon kay Mayor Santos, nagmula sa kabundukan ng Zambales ang malaking volume ng tubig na dumaloy patungo sa Pita River. Agad naman inilikas ng MDRRMO ang mga pamilyang naapektuhan sa isang evacuation center. Pinapayuhan ang lokal na pamahalaan ng mga residenteng nakatira malapit sa Pita River na maging alerto at agad lumikas sakaling muling tumaas ang tubig o lumakas ang agos. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
17: RMN Network News.
15: Oras po natin, 8 minuto nakalipas, alas 7:08 ng umaga, sumampa na sa 6,253 ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa hanggang nitong katapusan ng Agosto. Ayon sa Department of Health, mas mababa ito ng 12% sa parehong panahon noong 2025. Sa naturang bilang, 378 na ang nasawi. Yan po'y katumbas ng 6.05% na fatality rate. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Jojo Roque, mahigit kalahati ng mga tinamaan ng sakit ay yung mga na-expose sa baha. Sa Metro Manila, lumampas na sa epidemic threshold ang leptospirosis sa Caloocan, Malabon, Maynila, Nabotas, Paranaque, Pasig, San Juan, Valenzuela at Quezon City. Una nang nagbabala si San Lazaro Hospital Medical Specialist at Infectious Disease Expert Dr. Ron Ginsulante ng post-flood surge ng leptospirosis cases dahil nga po sa mga pagbaha sa mga nakalipas na araw.
20: Pahupa na sana itong mga kaso, but we did not see the downtrend of the significant downtrend. Nakita namin baka mas earlier ngayon yung second peak. Parang tumuloy na lang itong second peak because of the habagat na nagpa-flood tayo nung Saturday, or talagang because in some areas na hindi pa rin humupa yung baha, there is what we call constant exposure. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasyente natin.
15: Kaugnay po niyan, tiniyak naman ang Department of Health na mayroong sapat na supply ng doxycycline na nagsisilbing prophylaxis treatment sa sakit.
1: And we have at least 3.1 million capsules still in the central warehouse, which is enough buffer for the rest of the year. Yung mga for 2027 po, we have 9.76 million. We will procure 4.88 million capsules for pre-positioning across the CHDs earlier. Again, this will be part of our early procurement EPA.
15: Si Acting Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
16: Sa iba pang mga balita, mga kasama, ngayong 7:10 ng umaga, sumampang muli sa record high ang utang ng Pilipinas sa 19.39 trillion pesos nitong Hulyo. Mas mataas po yan sa outstanding debt noong Hunyo na 19.07 trillion pesos. Mahigit 10% rin ang itinaas ng utang ng Pilipinas kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sa naturang halaga, 13.11 trillion pesos ang domestic debt o utang sa loob ng bansa. 6.29 trillion pesos naman ang external debt o yung inutang sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of the Treasury, pangunahing dahilan ng pagsirit ng utang ng Pilipinas ay ang pagpasok ng panibagong loan na pinasok ng gobyerno at ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Dahil dito, lumalabas na may 172,000 pesos na utang ang bawat Pilipino kung pagbabatayan ang 112.73 million population. Nagbabala naman ang isang ekonomista na posibleng mabaon pa sa utang ang bansa sa hindi tamang alokasyon ng pambansang pondo.
21: Ang problema natin ay utang tayo ng utang para tustusan ang budget. So pag nangungutang, syempre babayaran. So malaking porsyento na rin ang budget natin na pupunta sa pagbabayad ng utang. At pangutang ay hindi masama per se, no? Kaya lang, kapag mangungutang tayo, kailangan gagastusin natin ito ng maayos. Mm-hmm. Ito ay parang investment sa tao at saka sa ating ekonomiya, sa infrastructure. So tatanungin mo, wasto ba yung paggastos ng pondo ng bayan? E mo kung hindi wasto, dahil tingnan mo ha, specifically,
22: apo,
21: yung sinasabi kong dapat nag-iinvest sa taong bayan, eh bakit bumababa ang budget sa edukasyon? Puro ayuda. Pero yung wastong budget sa PhilHealth na bibigay ba? Hindi rin naman, di ba? Saan na pupunta yung paggastos ng pera ng bayan? Ito ay napupunta doon sa mga proyekto na puro epal eh. Walang ginawa kundi mag-promote ng mga politiko. Oh.
16: Si dating Finance Undersecretary Shelo Magno.
15: Bahagya naman nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa monitoring ng Bankers Association of the Philippines, nagsara po sa 62.50 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Mas malakas yan ng 0.045 kumpara sa naitalang historic low noong Miyerkules, September 2, na 62.56.
16: Malacañang tiniyak ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar. Kasama natin mula Malacañang, Radyo Man Chanel Salaza.
23: Naghahanda na ang Administrasyong Marcos ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin at operasyon ng mga negosyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigpit na naikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang economic team matapos lumampas sa 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Kabilang anya sa mga dahilan ng paghina ng piso ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis.
24: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto.
23: Sinabi ni Castro na kabilang sa tinututukan ng pamahalaan ang pagpapanatiling abot kaya ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Patuloy din ang pagpapatupad ng uplift kabilang ang pagsasaayos ng prioridad ng paggasta, pagbawas ng gastusin at paglalaan ng pondo sa mga sektor na apektado. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: 14 minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga. Hawak na ngayon ng House Prosecution Panel ang kopya ng mga bank account at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ang House of Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon Natanggap nila ang mga nasabing dokumento noong Miyerkules ng hapon. Ito ania ang last important pillar ng mga ebidensya sa aligasyong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob ito doon sa Article 2 ng impeachment kung saan inaakusan ang base ng betrayal of public trust dahil nga sa bigong pagdideklara ng kanyang yaman sa SALN. Target itong talakayin sa kalagitnaan ng Setyembre.
14: Sa mga susunod pong mga araw, pag-aaralan at bubusisiin po namin yung lahat po ng mga dokumento pong ito. At ito po yung nagko-constitute nung last important pillar nung pong mga ebidensya na gagamitin para sa unexplained wealth article.
15: Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng prosekusyon kung itutuloy pa nila ang pagtalakay sa Article 3 kaugnay ng alegasyong bribery sa mga opisyal ng DepEd.
14: We will decide it in due time. Pero as far as the unexplained wealth team is concerned, naghahanda na po kami. At tingin po namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi humahalaga yung pong charges under bribery.
15: Si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Redon.
25: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
16: Target naman ng Senate Impeachment Court na tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago matapos ang 2026. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, hahabaan ang oras ng mga pagdinig para mas maraming testigo ang maiharap at mas mapabilis ang paglilitis. Sinabi pa ni Tunggol na batay sa kasalukuyang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at depensa, posibleng umabot ang trial hanggang February o March 2027. Una nang sinabi ng impeachment court na simula October ay buong araw na ang paglilitis na sasabayan ng budget hearing ng Senado sa Nobyembre.
0: At ang expected at anticipated date of conclusion ng buong impeachment trial ay Desyembre po. Pero of course, it is still a moving target while everybody wants to meet that target. It can be earlier kung biglang may mga mangyaring mga developments, or it can be later din po kung meron namang merong mga delays.
16: Kinumpirma pa ni Tunggol na inaasahang magbobotohan ng mga senator judge sa December 18 bago ang holiday recess sa Senado.
0: 16 votes po to convict. So yun po yung inaasahan na numero. So yung mga nakadeta na po at saka hindi po makaka-attend, kasama pa rin po sila sa bilang. Now, whether or not on the ultimate last day na magbobotohan po sila ay makakaboto ba sila o hindi, depende na po yan sa sitwasyon. No? Kailangan po nasa plenary.
16: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa panayam ng DZXL RMN Manila.
15: Balita tayo sa probinsya. May tatlong suspect doon sa Pamplona Massacre na ikinamatay ng 10 at kasama doon si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang hinatulan na. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Nahatulan ng unlawful possession of firearms at explosives ang tatlo sa mga itinuturong suspect sa Pamplona o Digamo Massacre at dalawa sa mga ito ang harap sa parusang reclusion perpetua. Ito ang kinapirma ni Congresswoman Janice Balega Digamo, asawa ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo, sa pamamagitan ng kanyang social media post. Ang mga suspect ay sina Jorick Larido Labrador, Jobin Calibho Javier at Vinji Rodriguez. Ayon kay Congresswoman Digamo na hanggang sa ngayon ay dala pa rin niya ang sakit mula nang mawala ang kanyang asawa 3 taon na nakalipas. Itinuturing naman niya ito bilang isa sa mahalagang hakbang para makamit ang hustisya. Pinasalamatan din niya ang korte, prosecutors at law enforcement agencies sa patuloy na pag-usig ng kaso kung maalala pa nangyari ang massacre noong Marso 4 taong 2023 kung saan 10 katao ang namatay kasama na si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin!
16: Dahil naman sa pagtatalo tungkol sa Biblia, isang lalaki po ang sugatan matapos na barilin ng kainuman sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan. RMN
4: MNN Police Report.
5: Sugatan ng isang lalaki matapos na uwi sa pamamaril ang pagtatalo tungkol sa Biblia sa pagitan ng dalawang lalaki sa Purok 1 Barangay Kinamlutan, Butuan City. Ang biktima ay kinikilala si alias Dundon matapos binaril ng kanyang kasamahan sa inuman na si alias Narciso na parehong residente sa nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Butuan City Police Station No. 3, habang nagiinuman ay nagtatalo ang dalawa tungkol sa Biblia nang bunutin ng biktima ang dalang armas ngunit naagaw ito ng suspect. Matapos ang insidente kusang sumuko sa pulisya, ang suspect dala ang 22 caliber revolver na armas na may lamang 4 na bala. Sa ngayon ay patuloy pa napapagaling sa ospital ang biktima habang ang suspect naman ay nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station No. 3. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radio 1 Prince de las Marias, Tatak Armin!
16: Abangan sa aming pagbabalik, MMDA General Manager Nicolas Torre III hindi sisibakin sa kabila ng isyu ng pagdaan sa EDSA busway gamit ang pribadong sasakyan.
6: Yun pong 15 anyos na shooter doon sa Tacloban school shooting incident, inirekomenda ng kasuhan ng DOJ.
16: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
15: Buntag Pilipinas, sa ito po
16: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
15: Commission on Elections, narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
8: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
16: Magkakapatid, nanloob sa Ozamiz City isang patay, isa naman ang arestado. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
22: Nasawi ang isang robbery suspect habang naaresto ang kapatid nito matapos manloob sa isang establishmento sa Barangay Aguada, Ozamiz City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagora, hepe ng Ozamiz City Police Station, pumasok ang magkapatid na suspect sa pamamagitan ng butas na ginawa nila sa konkretong pader sa likod ng tindahan. Pinilit nilang buksan ang vault at kinuha ang cash bagamat hindi pa nakumpirma ng management ang eksaktong halaga ng nawala. Sa tulong ng CCTV footage at crime scene processing, nakilala ang magkapatid na suspect na sina alias Joe at alias Boy, kapwa residente ng Barangay Campo 4 sa bayan ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Nabatid na may warrant of arrest si Joe dahil sa robbery case sa Zamboanga del Sur, kapwa rin sila iniugnay sa Punduyo Robbery Group na sinasabing kumikilos sa lalawigan ng Zamboanga del Sur at mga Karatig Rehiyon. Pinaniwalaang sangkot din sila sa mga robbery incident sa Ginguog City, Misamis Oriental noong Pebrero at sa Tudela, Misamis Occidental noong Abril. Matapos makuha ang mahalagang impormasyon, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Ozamiz City Police Station, katuwang ang Misamis Occidental Police Provincial Office at Ramon Magsaysay Municipal Police Station. Naaresto si Joe sa kaniyang bahay sa Ramon Magsaysay. Samantala, minonitor ng mga pulis ang bahay ni Boy na malapit lamang sa lugar. Ngunit nang pasukin ito ng mga operatiba, iniulat na nagpaputok si Boy gamit ang kalibre 45 na baril laban sa mga pulis. Gumanti naman ang putok ang mga operatiba at tinamaan si Boy sa noo at namatay. Si Joe ay nakakustudiya na ngayon sa Ozamiz City Police Station at sa sampahan ng kaukulang kaso dahil sa robbery at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.
4: RMN Police Report.
15: May lalaki pong bay nag-aagahan lamang kasama mga kaibigan patay matapos barilin dyan ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Rajman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
2: dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng isang suspect habang kumakain ng agahan kasama mga kaibigan sa isang kubo, partikular sa Proxais, Barangay Imbayaw, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 31 taong gulang na lalaki. Ayon sa ulat ng pulisya, habang masayang kumakain ang biktima kasama ang mga kaibigan nito, biglang dumating ang suspect na kinilala lang si Alas Janjan at sa walang pag-aatubili, pinaputukan ang biktima. Kumaripas naman ang takbo ang mga kaibigan ng biktima dahil sa takot na madamay habang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Napag-alaman na magkakilala ang biktima at ang suspect sapagkat silang dalawa ay pawang mga sugarcane farmers. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente lalo na sa pagtukoy sa motibo sa krimen at paghanap pa sa tumakas na suspect ka. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyuman Mark ni Caballo. Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
16: Inamin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na personal niyang sasakyan ang nag-viral na marked vehicle na dumaan sa EDSA busway. Dito po yan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, minumonitor lang umano ni Torre.

0: EDSA Guadalupe Bridge. Dagdag pa ni Artes bagamat inamin ni Torre na sa kanya nga ang nag-viral na sasakyan, hindi pa niya makumpirma kung sakay ito nang maganap o kung sakay ba si Torre nang maganap ang hindi otorisadong pagdaan sa busway. Hindi naman papatawa ng suspension si Torre habang patuloy ang investigasyon ng Land Transportation Office.
1: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
0: Sa ngayon ay isinuko na ang patrol vehicle sa LTO bilang pagtalima sa inilabas na show cause order.
2: Samantala, patong-patong na kaso kasama na po riyan ang kasong kriminal ang kakaharapin ng minor de edad na estudyanteng sangkot sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Ikinasawi ito ng tatlong estudyante at ikinasugot ng mahigit 20. Sabi ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato, 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder ang isasampa lamang sa child in conflict with the law sa Tacloban City Regional Trial Court. Paliwanag po ni Yusek Dato, nakitaan ng prosekusyon nung tinatawag na discernment o alam ng minor de edad ang kanyang ginagawa.
3: Our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
2: May inirekomendang 72,000 pesos na piyansa ang bawat kaso ng frustrated murder, habang tig 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, nilinaw po ng DOJ na may hiwalay pang kasong kinakaharap ang 15-anyos na estudyante na kasong murder na iniain sa family court ng Tacloban Regional Trial Court noong July 13.
0: Mahigit 5,000 paaralan ang nakibahagi sa National Simultaneous Safety Drill kahapon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Gerald Ulip.
4: Umalos sa mahigit 5,000 mga paaralan ang nakiisa sa National Simultaneous School Safety Drill kahapon. Sa data ng Department of Education at DepEd, na sa 9,393 na mga paaralan ang sumali sa matagumpay na safety drill. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara sa pamamagitan ni Undersecretary Malcolm Garma, mahalaga ang pagsasagawa ng drill dahil hindi kayang hulaan ang lahat ng maaring mangyari, pero maaring paghandaan ang mga sitwasyong posibleng harapin. Anya, mahalagang gawing mas ligtas at mas handa ang mga paralana para maprotektahan ang mga mag-aarala at mga guro sa oras ng sakuna o emergency. Bigyan din din ang kalihim na ang layunin ng safety drill ay hindi para magdulot ng takot, kundi upang matiyaka na ang bawat bata ay makapag-aral, lumaki at makaramdam ng seguridad sa loob ng paaralan. Ito ang patuloy na itinutulong ng DepEd sa pagpapalakas na pagkahandaan at kaligtasan ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Kasama mo sa DZX and RMN Manila, Radyo Man Gerald Di Ulit, Tataka, RMN.
2: Samantala, cyber crackdown laban naman sa mga online seller na sangkot sa mga peking produkto by igtingin ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
5: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang intelligence at enforcement efforts ito laban sa mga online seller at network na sangkot sa pamamahagi ng mga peke at hindi regulated na produkto na maaring magdulot ng panganib sa mga mamimili nito. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., patuloy silang makikipagtulungan sa kanilang mga katuwang na ahensya, partikular na sa Intellectual Property Office of the Philippines at Department of Trade and Industry, para matukoy ang nasa likod ng illegal na bentahan at matiyak na sila ay masasampahan ng kaukulang mga kaso. Ang pahayag na ito ng PNP ay kasunod ng panawagan ng Consumer Advocacy Group kaugnay ng peking produktong ibinebenta sa pamamagitan ng mga e-commerce platform. Ayon sa grupo, maaring may nakalalasong kemikal ang mga peking gamot, mga beauty product, gayon din ang mga peking damit, sapatos, laruan at mabango ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan, kasama na rin ng mga substandard na electric device na maaring pagmula ng sunog at mga peking household adhesive, sealant at construction material na maaring magdulot naman ng panganib sa estruktura at sa kalusugan ng mamimili nito. Hinimok naman ni Ratate

0: sa mga consumer na maging mapanuri at agad na i-report ang anumang kahinahinalang online sellers at mga produkto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng 8.68 billion pesos na pondo para sa salary upgrade ng mga public school teacher. Ayon sa DBM, pupunan nito ang dagdag na sahod na makukuha ng mga guro na napabilang sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Itong ECP ay isang mekanismo kung saan aangat ang career ng mga kwalipikadong guro o yung antas nila sa pamamagitan ng pag-apply sa mas mataas na posisyon at ma-reclassify. Hinatayang mahigit 39 o 93,000 na mga public school teachers ang makikinabang sa karagdagang pondong inilabas ng DBM.
2: News. Hinimay sa pagdinig ng Senado ang mahigit 7 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para po sa susunod na taon. Sa budget hearing, inusisa at tinimbang ang itinutulak na 51 million pesos na confidential fund ng Ombudsman sa 2027. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, kinakailangan nila ang confidential fund para bumili ng impormasyon at iba pang bagay sa mga mas agresibong investigasyon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ito'y sinusugan ng ilang senador, yung halagang hinihiling ng Ombudsman at sa katunayan na umano ay maliit pa nga ito kumpara sa bigat ng isyong iniimbestigahan nila katulad ng flood control scandal.
3: Mr. Chairman, that's even a drop in the bucket, kung tutusin, for what the work of the Ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
4: I do agree na yung 54 million is minuscule compared to the gravity of the corruption cases that we are embroiled in, and the Ombudsman is tasked to resolve all of those corruption issues. Admittedly, kailangan talaga ng mga ito in legitimate purchase of information.
2: Nagbigay rin po ng update si Boying Rimulya hinggil sa kanilang investigasyon doon sa flood control projects kung saan 35 kaso raw ang inihain na ng Ombudsman at may 163 pa na gumugulo ngayon as a preliminary investigation. Bukod pa riyan ay ang sinagawang lifestyle check sa 107 opisyal ng gobyerno, kaya patuloy ang pag-hire nila ng karagdagang tauhan dahil sa dami at napakabigat ng kanilang investigasyon.
5: Actually, it's really the hiring more people that's most important to us. We have to be able to devise our system to make it faster in accepting more people into the Ombudsman's office. I think this is so critical, and the old way of doing things was really much slower, and we just have to streamline everything so that we can have more investigators who will file more cases.
2: Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya.
1: Civil Service Commission suportado ang hirit na dagdag sa Personal Economic Relief Allowance para sa mga kawaninang pamahalaan. Radyoman Grace Marian.
6: Tiniyak ng Civil Service Commission o CSC ang suporta sa mga panukalang itaas ang Personal Economic Relief Allowance o PERA para sa mga manggagawa sa gobyerno. Pahayag ito ni CSC Chairperson Marilyn Barua Yapa sa budget hearing ng House Committee on Appropriations sa bilang tugon sa tanong ni Party List Representative Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Gayunpaman, aminado si Yap na hindi nila ito agad maa-aksyonan dahil hindi nila hawak ang kabana at wala din silang kapangyarihan para magdesisyon hinggil sa pondo para sa mga benepisyo ng mga nasa pamahalaan. Sabi niya, mas maaari nilang aksyonan ng mabilis ay ang hirit na non-financial benefits. Bunso nito yung nangako siya na irerekomenda sa Department of Budget and Management na baguhin ang sistema ng kompensasyon. Yan ay para maibigay ang matagal nang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Yan po ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Barua Yapa.
7: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban. or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even as in the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
0: Yes.
6: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Alas 7:36 na po, 7:36 na umaga, makakalaya na si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Kasunod po yan ng inilabas na release order ng Sandigan Bayan kahapon. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, opisyal na binawi ang commitment order laban kay Bunoan at inatasan ng PNP General Hospital na palayain na ang dating kalihim. O narito'y pinayagan ng anti-graft court na alisin si Bunoan bilang akusado sa plunder at graft case kaugnay ng umanay kickback scheme sa flood control project. Si Bunoan ay inaresto noong June at kalaunan nga ay sinailalim po sa hospital arrest dyan sa PNP General Hospital sa Kampukrame dahil sa kanyang karamdaman kabilang na ang chronic kidney disease at prostate cancer.
1: Mga senador, hati sa panukalang ipagpaliban ngayong taon ang BSKE. Kasama natin sa Balita Radyo Mancondi, Batac.
0: Hati ang mga senador pagdating sa panukalang ipagpaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa 2028 na nakatakda ngayong November 2, 2026. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hati ang mga senador kung ipagpapaliban o hindi ang BSKE na nakapaloob sa Senate Bill No. 2387 ni Senator Cheese Escudero. Mulaan niya ng isa lang sa plenaryo, dadalawa pa lang nag-i-interpellate sa panukala na sina Senators Tito Soto III at Robin Hood Padilla na din anya ni Escudero na desisyonan o mapagbotohan na ang panukala hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre o hanggang September 16 upang sa gayon ay alam na kaagad kung tuloy o ipagpapaliban ang halalan.
8: Hati ang Senado sa hati, I'd say very close split ang mga senador pagdating po sa postponement and or tuloy ang election. So ang gusto po ni Chairman ng Komunidad, or the Chairman of the Subcommittee, gusto po ni Senator Cheese Escudero, sponsor ng bill, ay desisyonan one way or the other. In other words, pagbotohan. Kung talo ang postponement, di talo. At least alam po na COMELEC kagad ay tuloy ang halalan.
0: Sa ilalim ng panukala, gagawing 5 taon ng panunungkulan ng mga barangay at SK officials kung saan isinusulong na gawing hanggang 2 termino ang mga opisyal ng barangay. Sinabi ni Zubiri na gusto ng mga nanunungkulan ngayon na maiurong ang eleksyon subalit may panawagan din na ituloy na ang halalan lalo na sa SK dahil hindi na mga kabataan ang mga nagseserbisyo dito. Kasama mo sa DZXL Arm in Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak, RMN.
2: Oy, ito muna. Eh talagang malaking balita ito sa sports world. Hindi po nakaporma ang pambato ng Ukraine sa Pinay tennis superstar na si Alex Ayala sa 2nd round ng US Open. Dinomina ni Ayala ang laban kay Oleksandru Olenekovu sa score na 6-1-6-4 para masungkit ang back-to-back win. Nauna ng pinataob ng Pinay si Mary Estoyana sa 1st round ng torneo. Alinman kina Iva Jovic at Francesca Jones ang sunod na haharapin ni Ayala sa round of 32.
1: NBA 3x3 Philippines Open magbubukas ng mas maraming pagkakataon sa mga lokal na manlalaro. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
9: Inaasahang higit pang lalakas ang eksena ng 3x3 basketball sa bansa matapos magkaisa ang NBA Philippines at isang financial technology company sa isang multi-year partnership. Simula 2026-2027 season, magsisilbing presenting partner ang Samon ng NBA 3x Philippine Open, isang torneo na magbibigay ng mas malaking entablado sa mga lokal na manlalaro ng 3x3 basketball. Bukod dito, magiging supporting partner din ito ng NBA House Philippines 2026 na layong higit pang palalimin ang ugnayan ng NBA sa mga Filipino basketball fans. Inaasahang magdadala ang kolaborasyon ng mas maraming aktibidad

0: sikat, showbiz na tayo. Si Elijah Canlas ay may advice doon sa mga dumaranas ng breakup. Ano kaya advice niya? Myra Jane Nasayaw.
1: Nagbigay ng maikli at inspiring na mensahe ang aktor na si Elijah Canlas para sa mga taong dumaranas ng breakup katulad niya. Sa isang panayam, sinabi ni Elijah na darating din ang araw na magiging okay rin ang lahat. Ang mahalagaan niya ay take it easy at day by day. Nilinaw naman ng aktor na ang pagiging busy niya sa trabaho ay hindi lang dahil sa breakup nila ng aktres na si Miles Ocampo. Say ni Elijah, may haloan niya itong pagluluksa sa kapatid niyang si JM Canlas na pumanaw noong 2023. Una nang kinumpirma ni Elijah na hiwalay na ulit sila ni Miles matapos magkabalikan noong 2024 at itinanggi ang usap-usapan na may third party involved sa kanilang breakup. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa itong mga balitang lokal, mahim ko na...
4: TYHP!
6: Ato ni nga balikan karon ha, ang kapulisan din sa Central Visayas Region nakakuha kini o nakasakmit og ubay-ubay nga mga armas at tulosab sa ilahang lain-lain nga mga operasyon. Kini ang headlines sa itong mga balita.
5: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
8: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akichansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayos maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
10: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
6: At oras karon, alas 7:46 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity. Healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alaga ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: O garo sa detalye na sa ato nga mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival, nabalaka na sa padayon nga pagdumili sa Binaliw Landfill nga makalabay ang mga basura ang syudad sa maong pasilidad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Nabalaka na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa padayon pagdumili sa Binaliw Landfill nga makalabay ang mga basura ang syudad sa maong pasilidad. Kinibisa pa man kung gihatagan o pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 alang sa full operation ni ini. Kinuman ang issue of cease and desist order kung si DO na isigutang ahinsya sa Binaliw Landfill na tumaging buwan sa Enero, dihang nahugno ang portion ni ini nga nikalasog 37 ka kinabuhi o gaangulo sa 37 ka individual. Alang ang Archival, naghatag o kakuyaw ang himo sa Prime Integrated Waste Solutions ng mga operator sa Binaliw Landfill.
4: Maungin na yung akong kakuyawan eh, na nakompleto na ang lifting niya. Di paghihapon sila musugot, di paghihapon sila mubid.
5: Usaaw man eh, masayab duha toan toan eh.
4: Kundi niya taglabay aning 4,200,000 kagad lang.
5: Dito sa Alginsa?
4: Muna.
3: Si Mayor Nestor Archival, nasa ilan niya kagamhanas ng bayan, doon na pa 130 milyon pesos nga utang sa Binaliw Landfill, gawa mabayari sa miaging administrasyon. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyo Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: In 5 meters, turn the right.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
12: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagagrabe, mas maglisod sila. Maong sa una simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigura. Sumpua dayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newzep for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
13: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Lunatay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga adunan ay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit o vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa ato mga balita, kapin sa duha kagatus ka mga armas, ingon man mga eksplosibo, nasakmit kini sa 120 o 120 ang nangadakpan sa PRO 7 sudlang sa sakabuan nga kampanya Batok Loose Firearms sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
14: Kapulusan sa Central Visayas sa kasakpit 248 ka illegal nga armas, 7 ka explosives sa tibok Agosto 2026 suba sa pagpakusugpa sa Police Regional Office 7 sa ng kampanya Batok Loose Firearms agbaw nga mga armas ug explosives nasakpit ato sa 250 ka police operations sa tibok rehiyon nga resulta sa pagkasikop sa 120 ka mga tao ug pagkaembargo sa 752 ka mga bala sa lain-lain kalibre sa armas. Sa ginganon sa mga nasakpit ka armas ug explosives, nagpakita kini sa pagpadayon sa tinguha sa PRO 7 nga mapugngan ang paggamit sa mga loose firearms sa mga kriminal nga naghatag hulga sa seguridad sa publiko. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang Director sa Police Regional Office 7 ni Butyag, nga mao ang kampanya magpabilin nga ligon sanggit ang PNP parehin nga bigukod sa mga individuals nga nagtiner og armas, explosives o mga bala. Ilang ipasabot ngang PRO 7 magpadayon sa pagapatuman sa intelligence-driven operations o pagparigon sa pakig-alayon sa mga katambayayong ahinsya sa gobyerno o sa komunidad aron matubag ang pagkuyanap sa loose firearms. Ang 250 ka-operations nagpakita usab sa padayon ng pagapatuman sa manaod sa armas sa Tibok Central Visayas uban sa unit sa kapulisan nga nakatutok kanito ng mga individual o grupo na nalambigit sa paghupot gamit o pagpabrigya sa mga armas o explosives. Gawhag ni Aban ang publiko nga suportahan sila ang kampanya pinagay sa paghatag ng impormasyon sa mga illegal nga armas o sa uban pa nga gidili nga hinigiban. Iparayon sa PRO 7 ang ilang firearms control operations, isip kabahin sila ang pagpanapad sa mandato aron mapugngan ang krimen, pabilin ang kahusay kalinaw o masiguro ang kaluwasan sa komunidad sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7, ang Radyoman, Arnold Bustamante, DYHP, Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
14: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed
15: Racinamic Acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM Prescription Data, MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mifenamic Acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
16: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: of Paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Kao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Sports ngayon.
3: Ato balita sa sports yatud karon sa ato sports sa analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya na kasama ni Edward Baing Buntag.
4: Mayo nga buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX 500. Abanti sa third round si Filipina tennis sensation Alex Ayala, humaniya midaog ka ganiha no sa second round no, yang gipildi ang taga Ukraine nga si Oleksandra Olenikka Kuba no sa 2-3 sets 6-1 ug 6-4. Nagpasalamat si Ayala sa iyang mga fans sa tibuok kakalibutan nga niadto gyud sa New York no aron pagsaksi sa iyang maong duwa unya ang kumuda kung kinsa man ang mudaog no sali nila ni nga taga Great Britain nga si Francisca Jones nga nambuog si number 14 nga si Iba Jovic unya ay makontra ni Ayala alang sa nagpadayon nga US Open tennis sa championship. Gawas pag yun ni Ana, no? Ang dina po yung mga pipila ka mga issues nga no kuno nga tuag yun, no? Si Ayala sa Osaka sa Armstrong Stadium nga unta. Di pa ni ka inala kasikat kumpara sa umang mga world champions. Apan si Ayala mo ay pinakadaghang fans, no? Sa tibuok kalibutan karon sa tennis o sa mga Pinoy athletes. Murag matawag na to nga siya na ang ikaduha unya ni Manny Pacquiao, although di pa na household ang iyang pangalan, apan paingunan ni Ana, labinaga makuha niya ang kampiyonato sa US Open Championship. Arita sa Asian Games sa basketball, gikatakda nga ang Gilas Asian, no? Adunay tune-up game kontra sa mga Koreano nga mga magdudua dito sa South Korea. Duha ka tune-up games ang ilang pagaduaon karong adlaw.